ubani bengashada emncane kangaka kusho lapho na ke inkosi yamagcokama bathi usicebi umfoka Dlamini ngalesi khathi kungo 16 minutes after ihora lesibili ngomhla ka 18 kuyena lapho na ke unhlangulana ka 2020 esikisi bathi uJuni na uthanda suka yangena kanjalo lento kangwenya seyifikile izogqilaza between ihora lesibili nelesine uzawuthi shaya lapho na ke na ke uForza Superman wakhola lapho ke ngase khaya bathi ubudukuduku uthando lwamahashi umshawushilo ibhodi lase isigumajahwa intombi kuze kuphela iminyaka lapho nelishumi la kangumani umntwana ekhala ngothando akodwa mfuka ngonye ngicela ngiphuthando phela yeah before inkosi yamagcoka amangene amavikela mbuso sekulungile isihloko sengoma into enesha yona sithe savula ngayo uhlelo isigqiza seAfrika inkosi lapho na ke iyazi featuring uPushi Bhasi uPushi Bhasi umfoka Mbathe ukhona lapho na ke kuloyo ngoma leyo ke yakhe ke lapho na ke iya into enesha 0687 64 9 69 yona nombolo sokhumana kuyona leyo nganye kwethu sokhumana lapho nje until ihora lapho na ke lokushayisa hora lelo elinomona unhlanhla ngwenya 596 ku TikTok sengkhona nganza kwethu umculo wakithi ugijimisa igazi umculo omnandi umculo wesintu lapho na ke umculo kamaskandi nombaqanga.

0: zase-Afrika.
1: Unjani Mtimanzi? Hayi cha, uyaganga kodwa naye ngabuya balanda phela kanzi nini ukuthi injibambele umnikazi. Injibambele umnikazi mase kunje. Akezi zizothatha abantu bakhe. Nathi sesi right ngabo. Hayibo, abalandi.

Sokarafu mangu thixo nami kusho lapha na ke bathu ntofontofo mfana wasebaba nango ngalesi khathi asushaya ingoma emnandi awuthi lapha na ke minzondo yenu asuka qabela uthixo nami akavumanga shobile izitha imithente bathe laguqa iqhawe asuka ingoma emnandi lapha na ke eshawa ke izintokazi zemithente ku 5 minutes to umpaqanga ungakhohlwa ke njalo uzovusa abantu bakho ubavuse ngengoma yompaqa nga ayi enye jandra ngani zakwethu lesine usuku lawo lapho na ke umbhaqanga ku 0 6 8 7 6 4 9 9 la uzongena khona ungitshela ukuthi ke uvusa obani ngayiphi ingoma lapho na ke yawubeli umgxobanyawo fisho mdaka fisho odumo ku Facebook uthi mina ngithi wenza kahle mfoka mtimande owagibela ingwenya akaphinde ngayo emuva kusho lapho na ke ufisho mdaka yena ke ubani no u Facebook uthi lapho wena @ngwenya _ welcome ku x.com ungafika uPaul nalapho @nanda 884fm yena x.com uvuka nobani wavusa ngayiphi ingoma uzethembe mabaso uthi phansi lentinini uthi into ingoma enamandla ingoma kamjikelo kodwa mjikelo uyashaya kusha abantu uqinisile uyasho njalo lapho na ke umjikelo kwenye lapho na ke yeyingoma zakhe vusa abantu kanye kwethu bavusa ngayiphi ingoma ngozwa ngawe ke umbhaqa kanjalo ungakhohlwa ke singaxabana hayi maxabana abafowethu umbhaqa awodwa ningamagwa kusho umlabalaba lapho na ke nosamukelisiwa wake wakancwane

0: ngibonge mnye wethu.
1: Niyazini lamajezi niwafuna ngakuthi asifanele kanjani thini. Ayikhaya asifanele amajezi em futhi iphosta ngeni wathole vele.
2: Nami ngiyakhala emawo, emawotshane lapha ngasepolice station.
0: Hey kwentu mzawonongo, ngicela ningiphathele ijezi lami.
1: Iphosta ngeni wathole vele.

0: 98.4 FM. Number 4. Umgobanyawo. Umgobanyawo. Onesigqisa seAfrika. Nonhlanhla Ngwenya.
1: Umjabulisi lo ulalele isigqisa seAfrika nonhlanhla Mfoka Ngwenya.

0: suka bathi mikhonzo bhayo mashwabana mfokambatha umthiya phezulu kwanangoma esiphambanweni kungu 28 minutes ethu ihora lapha nake lesine 28 minutes ethu shayile time ukhona unjabulo mfokamalivu kuyona ke lengoma mnandi sanda kuyizwa asuka inamandla ingoma lapha nake kamfokambatha ofeleba bathe lapha nake siyaqemeza awusuka ya before ofeleba kungene the soul brothers akabungu umuntu ngisho lapha nake ungamenzelani na hayi umuntu akakwazi lapha nake ukubonga ya
1: baba mntimande ngishalo siyavuka namhlanje ngithe inandi swala zonke indawo namhlanje isolo ayi bingeke isolo hlohloza ukusola ku-2 waze washa u-5 siyalale mthongo ukuthi isolo ayibahlekile baba ayi nosikalkalazo cha baba mntimande ngokusotha nje nokuthoba ngithi angihlulise ubonga kulaba besinabo sifithe udadewethu beshiye udadewethu wasobe kuphelile ngicela ukufusa onke ama-delator Sasha Mketo sorry Dutla besobobo abugwala besobophinisa ngubani nomakhaya esondele ngonyameli noma mdili nashise impuqu zakhe nosisubazondwana ngibonge kusenkohlile nokhe namhlanje yena cela ungayiphi ingoma kodwa uma kumbhaqanga ngicela umashwabana lota esiphambaneni kwanongoma yabonga kuzendalo maqonqa yabonga bonga kakhulu wamntimane
0: kubonga mina ngapho baba maqonqela ngithemba ukuthi ke nomndeni kani fihle kahle sithemba ukuthi ke ni right dudu lapho emndenini wakho baba lapho ke maqonqela ya kunjalo nje ilele yethu sonke lehlangulo ngehliyo lapho ke ekhaya otherwise number 4 ofeleba ucelwe lapho na ke nomzamo umthemi kwanongoma mtimande angazi noma sengilethi yini ngicela lapho na ke ukuvusa wonke amadela abthongo lapho na ke kanye nombovu lapho na ke ngengoma ke eyofeleba ya awa bagcina benze njani emabuvini ngempela ya udlula siyageza umfoka mahayi uyena othe wakhala ngengoma ke ye the soul ama brothers nabathi ke akabungu umuntu ngamenzelana akabunge kunalokhu udane heheza nje heheza into engekho ngawo futhi ngoba kulomhlaba magada ahlabayo wayethi umkhulu wami ngibonile.

suka kunjalo nje emthandweni nanda i-88.4 FM ali dikela ngidla robala hamanga usho lapho na ke noma kubuza intombi ze simanje manje umila ngalishona ngizolalaphi ngiyoshonaphi isisho njalo ke isihloko ke sengoma ya bayibeka ngesuthu ali dikela ngidla robala hamanga yane sokunzima ke naka unjalo nakuya ngokuthi ke umuntu ubhekane nenkinga kanjalo ubhekane nosizi lapha na ke lokungazi ukuthi ke uyoba umtshingo eyobethwa ubani otherwise oza kwabo bathe ngiyabonga mama yasibheke lapha na ke horeni ke lesine nokuhora lapha na ke loku shoda khona ukuthi senyahamba sengizohamba lapho ke ngasekhaya ngishile nje hamba kanjani lapho kuwe unjani ukusha lapho ngasekhaya zinjani ivuva bangapho zempilo kusuku olukhulu kusuku lapho na ke olaziwa nge sustainable gastronomy day hayi umkhosi lapho na ke wamazwe ngamazwe ke lelo suku owasungulwa United Nation kanye ne UNESCO ukuze ke ku anyiswe ukubaluleka lapha na ke kokudla ngokuzicabangela ikhuthaza ke izinqubo zokupheka ezinobungani nemvelo ehe ya kubaqonde ba inikhalaja kakhulu nje ukuthi asidle ukudla lapha na ke okuphuma enhlabathini singadli lapha na ke ukudla okufaka iGMO kubalekela ukuthi nawo sekhaya ube nensimi yakho noma ube nengadi yakho nje la uzoyilimela khona ukudla okwaziyo ke ukuthi ke ku fresh ingakho besho ukuthi usuku layo ke sustainable gastronomy day ukuthaza nje lapha na ke zona ke inqomo zokuthi pheka ngendlela pheka ukudla lapho na ke okukona kona pheka ukudla oku organic lokuthiwa kuvela lapho na ke khona ke enhlabathini ya hi food bakithi ya imisoko ezinjana ezinhloko ukutholakala ke kwendawo nezikhathi izonyaka ukugcizelela izithako ezitshalwe endaweni yangakini ngidwa izwakale ngishoyo ukuze ke kwehliswe lapha na kakhulu ukukhishwa kwegesi bamba ukushisa ehambisana ke nokuthuthwa kwakho ukudla lima njengisho nje ukuthi ke lima ngapho ngasekhaya khona uzokwazi ukuthi ke udle ukudla oku fresh kunjalo nje basho njalo ke be United Nations benayo ke UNESCO kunjani uhamba zithini ivuvaba lapho ingosi ushila awukashi uzwa kanjani uzwa khamba kanjani lapho ngakuwe khuluma nami ke ku 0687 64 9969 ndlala ngwenya lapho na ke ku TikTok awusabona.

sikoloza. Ya, kuvela abantu abaningi lapho na ke ku ku TikTok. Kuvela ngisho sikoloza. Nezivakashi singamenywanga siyavela. Uthi nje mshaywe pupupu. Usho njalo baba ka September.

elingaye nizothi namhlanje nemigodi oshulwa kuyo noba kula matshelo oshulwa kuyo ezithile izoshulwa kuzo akangapheli ngempilo yakho besithi bayakubopha kanti lutho lo nkulunkulu asiyabha naye unamandla namhlanje uyaphuma kulalilizwe lokukhobola uyaphuma

0: abantu besifowunela mabaqhubele ke abantu bengena besifowunela ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha fowuna watsapha esemesa uYehova akuncede ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha in the name of Jesus Christ ngegama likaYesu waseNazaretha
1: Molweni.
2: Sawubona baba.
1: Uyaphila na?

was 8 ngiseThekwini uNkulunkulu eqaqela abantu izinto abantu bayafakaza mihla namalanga babonga amandla uNkulunkulu angithume ngawo phakathi kwabantu bakaJehova. Kungenzeka mlaleli wami ukuthi uyaqala ukuzwa ngalo lohlelo likamprofeti uMavula kuvaliwe. Ngifuna ukuthi kuwe akulona iphutha ukuba ube ingxenye yalolohlelo. Kodwa uJehova ukuqondanisile ngoba efuna ukuthi impilo yakho ithole ukuphila. Yabona uma sikhuluma ngokuphila sikhuluma ngento ewukhiye kuzo zonke izinto. Ungaba nemali igcwala ibhenke kodwa uma ungenakho uphile egazini lakho okuyijabulela lo mali mancane amathemba namathuba okuthi uyijabulele. Ungaba nemizi kodwa uma ungenakho ukuphila mancane amathuba okujabulela lo mizi ngoba uzohlezulele ewodini, uzohlezulele esibhedlela ngoba ukuphila wena njani awunakho. Ungaba nosofa abahle kodwa uma ukuphila egazini lakho kungekho ngeke ubajabulele labo sofa. Ngamanye amagama ngifuna ukuthi kubantu bakithi ababona izinto engathi ayikakahlangani, as long as kukhona ukuphila kusho ukuthi kusasa sesengavuka sixoxa olunye udaba. Angiphinde mlaleli wami, as long as uJehova esasigrante impilo kusho ukuthi kusasa sisengavuka sihuba ihubo elisha, ihubo lenjabulo, ngoba uJehova uyena ophaka impumelelo ayiphakela umuntu nomuntu. Usuku nosuku kukhona ojabulayo, kukhona ohlekayo, kukhona osurprisekayo usuku nosuku. Njengoba mlaleli usakhala, njengoba sikhuluma, ngifuna ukukutshela ukuthi lo hlekayo namhlanje kade khala na izolo, ngeke uzokhale forever kodwa lukhona usuku ozojabula ngalo. Kunomlaleli njengamanje othi umprofeti ngidlelwe umuzi, ngifuna ukusho mina mlaleli wami ukuthi lo muzi odlelwe wona uyakhala namhlanje kodwa kusasa uJehova uzokuhlekisa. Ngoba uma kukhona okulahlekayo iqiniso lithi kusuke kukhona okulungiswayo. Kwesikhathi kuke kufa inkomo ekhaya akhale umnikazi wayo bese bethi abathile ay kusho ukuthi bekuphuma isifo, kukhona obekade ezohlatshwa ugula phakathi kwaleli ekhaya. Kuyenzeka umuntu ashayise ngemoto bethi abantu abathile sibonga umphefumulo izokhandeka mtakama, izokhandeka mzala, izokhandeka baba imoto, kodwa umphefumulo ukube iwone siwuluzile ubungeke usabuya, ubungeke usahlehla ungayona inqama. Ngifuna ukuthini namhlanje? Ngifuna ukuthi uJehova uyalideka itafula ebusweni bakho nasebukhoneni bezitha zakho. Ngicela unikeze uJehova ithuba alendlale leli tafula. Kwesikhathi ubona ngathi kuyadileya, ubona ngathi wena kuthatha kancane okwakho. Awalingani amatafula. Sike sayihamba imicimbi, kukhona imicimbi eyenziwa kwitende leli elifake ihlalo ezo 50 kuya kwezo 70. Lelo tafula lelo lincane kakhulu, bese bakhona imicimbi eyenzelwa etendeni elifake ihlalo ezo 500. My babo laniyokakhe usanyuka usize wetafula. Bese siya kwimicimbi yo government itende leli elimabelebele elide

eliziyungumanxa elimiswe ngamapholi ngapha nangapha lapho kufakwe itafula yabhangqwe asuke ngapha azayashaya ngale nedekho yakhona idinga insuku zibe mbili ngoba kusuke kuzodekwa itafula eli serious ngifuna ukuthi kungenzeka ubone ngathi uJehova umthandazo wakho akawuphenduli ngithi mina idekho ezofakwa kuleli tafula lakho idinga isnack nesikhathi idinga intsuku ngifuna ukuthi kuwe mlaleli wami angazi uphoxwe yini angazi ushawe yini empilweni kodwa ngifuna ukuthi mina ungadinwa uze uflathele umuntu olungisa itafula lakho Jehova yalungisa itafula lakho ngiyazi ukuthi uyabalisa kodwa isimo sakho singcono kunayizolo khona okushintshile esimeni sakho uthi omunye umprofeti mina bekade singcono ke esami simo besingcono kodwa ubunabantu abawrong eduze kwakho angithi khona omunye oke athi bese sengihlale for 5 years for 10 years omunye athi for 18 years ngihlala nomuntu othile ebengithi usofa silahlane wami kanti umuntu ungumplanela amanqina enyathi sahlukana ngalahlekelwa yikho konke sengiqala phansi kusho ukuthini ke kusho ukuthi bekungcono empilweni yakho kodwa inkinga ubuhleli nomuntu owrong umuntu owrong uyazenza izinto zakho oyibona ngathi zingcono namhlanje ngo one day uyiluze zonke kuyenzeka kube isikhathi esiwrong wena ube nabantu abaright ayimlalela nganomunye uyangizwa yini kiyenzeka wena ube right nabantu abaseduze kwakho babe right kube isikhathi esiba wrong ngama magama ngizama ukuthini kuwena ngizama ukuthi wena olokhu balisa uthi lokungazalwa ngiyahlupheka angaze ngijabule ngizothi mina kuwe isikhathi esi wrong wena right ngama magama mangikhuluma ngesikhathi ngifuna ukukhuluma ngalento ke engifuna ukuyilungisa ke empilweni yakho ngomgqibelo nangesonto leli lakusasa uJehova ukhulumile kimina ukuthi angenzela abantu ibhavu lokususa amathunzi kunethunzi lasekhaya kobaba kunethunzi lasekhaya komama mangikhuluma ngalezi ibongo mangikhuluma ngalezi indawo ekhaya kini ekhaya komama ikhuluma ngezingama amagama ngikhuluma ngeindawo determine impumelelo yomuntu nomuntu imuntu uphumelele umuntu nomuntu ayidetermine isikole nevarsity afunde kuyona impumelelo yomuntu ayidetermine unkosikazi noma intombi noma umiyeni noma isoka litholile impumelelo yomuntu ayidetermine umsebenzi awusebenzayo impumelelo yomuntu idetermine isibongo sala azalwa khona nesibongo sasekhaya konina lezi ndawo zoyi-2 ungayideleli ungayithathi kancane ziyayenza impilo yomuntu igijime kakhulu futhi ziyayenza impilo yomuntu ihambe kancane ake siyilungiseke namhlanje uma uJesu ezalwa uzalwa intombi uMaria ingelosi ikhipha umyalelo ithi weMaria wena uzokhulelwa kuzale umntwana lo mntwana uzoqanjwa igama kuzothiwa uJesu usethi kuMaria kuzokwenzeka kanjani lokho ngingayazi indoda ngama magama uthi izokwenzeka kanjani lento singekho isibongo esizongikhulelisa ngama magama njengamanje uMaria wenzani uzama ukucheka ukuthi ukuze ngimcheke lo mntwana ibanga

ukhulelwa wena. Njoba ifika kuye ebusuku iyamtshentsha uzokhulelwa. Ngabanga uthi mdali lwami njoba ulapho uhleli nalo ohleli naye ume ngasathi kuwena akubiza ngegama lakho bese thi uzokhulelwa wena. Usunga check ukuthi njoba ethi ngizokhulelwa khona ke sikwenza noma khona sisazokwenza. Kusho ukuthi njoba ethi ngizokhulela ngoba kuyilasi sisazokwenza. Kusho ukuthi kukhona yini into agabe ngayo namhlanje noma ikhona yini into emnikeza leligunya noma emqinisekisayo ukuthi uzongikhulelisa. Nengelo sikho isho kanjalo. Usethi ke uMary ngoba uzama ukucheck, usethi ngizokhulela kanjani ngingayazi indoda. Isithi ngelosi ngifuna ukubona talent iyaphuthuma. Isithi ngelosi umoya kaJehova ngithi uzokusebekela. Uyabo? Akasho ukuthi ngithi uJosepha uzokuginqa embedeni. Uthi umoya kaJehova uzokusebekela. Usethi kuMaria hayi ngoba sengiyathi yabonake sengivele ngadethi mayinake yabonake uma isisho kanjena inkulumo. Sengilibonile ikusasa lalomntwana ukuthi lizoba ikusasa elizoba linjani. Usethi makube kimi njengokusho kwakho ngamanye amagama uthi I receive ngiyemukela ngoba sengilibonile ikusasa ngenxa yesibongo lomntwana azokwethiwa ngaso. Sengilibonile ikusasa ngama magama ngizothi namhlanje yabona lo mqasho ohlele kuwo noma ngabe kuthiwa wafunda waqeda ubuyo ba uthisha kodwa orentayo ubuyo ba ilinesi kodwa elirentayo ubuyo ba iphoyisa kodwa elirentayo ngoba wena ngiyakubona ukuthi ucaba ukuthi kube wafunda ngabe uhlala kwisithabathaba somuzi. Kunomuntu ofundile, kunothisha njoba ngikhuluma nje. Ungilalele uyarenta. Urenta indlu ka 500. Urenta indlu ka 600. Uyabo? Uma shonisa lo mhambayo oshiya ikhadi lakho kuyena, kunephoyisa nalelishiya ikhadi lo wababa. Uyasebenza kodwa imali imphoqile ukuthi akayi kumashonisa. Usuyabona yini ukuthi impilo ayidetermine ukuthi umuntu ufundile noma umuntu uyasebenza. Impilo idetermine uhlobo lwesibongo esikuproducile. Okay mprofeti, kanjani ngicacisele mprofeti, ngifuna ukusizakala. All right. Iibongo esizalwa kuzona zinamacala ezingabakhokhanga. Yabonje ubaba wakho ukuthi akakuhlawulanga. Kuneyinkinga ehamba zikuvelela. Ukuthi ubaba wakho akamshadanga umama wakho. Kuneyinkinga ehamba ibonakala. Yabo? Ngizothi namhlanje wonke umuntu odonsa kanzima, wonke umuntu obona into zakhe ihamba kancane, wonke umuntu osabamba imali iyaphunyuka, wonke umuntu osangena ebudlelwaneni buyabhidlika, wonke umuntu oqutshukelwa izitha ziqubuka la ohlala khona, ziqubuka emsebenzini, uziqutshukelwa izitha ngisho etaxini. Kune tekiso ongasayigibeli nje ngoba waxabana nomuntu wayo nalowa driver wayo naxabana kwashunquthuli. Nibanga nje into encane okwakufaneke ningayibangi kodwa ngenxa yokuthi kukhona inkinga ekhona ekwembethe ekudonsela izitha noma ikuphi naxabana. Angithi wena uba nezitha ngisho restaurant, wena uba nezitha ngisho komama laba badayisa ukudla nasenkantini laphana emsebenzini. Ayuthi unesitha lo asisi odayisa amagwinya laphana, waboleka imali kuyena, manje awusayibuyisi. Nagcina nixabana, unesitha ngisho emsebenzini phakathi kubasebenzi. Uke waya wena kosisem ini lento le ini sisem AA uke waya kulezi inhlangano emele abasebenzi wathi yoba suwa

0: khulula kosi ngiyagamene amandla ngegama lika Jesu mlaleli wami Jehova makakubusise uJehova akwenzele okuhle umthandazi engekuona ukuthi ngomgqibelo soza kimi ngisuse lento evala into zakho ivalwe into zakho zivalwe into encane ukuthi uma ungakaze ufike kulomkhosi kodwa ngoba uzofika kuzoba kuhle kakhulu
1: ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa zikhona engizoyilahla ngizoshiya nje etheksini bengiyiqoqile ngayibeka la okuningi nje funa ingane zami zibe khona zingilekelele okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini ma ngithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni ma ngithi sesinyeni bengathi la entsweni ubaba ungikhulekele wayibona loo nto ukuthi lidliso ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphume elo dliso okwesibili endlini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona iy'ngane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhubuka ebusuku bangazazi ukuthi iy'qhamuka kibi ngisebenzela iy'nsebenzelo zala ekhaya ke bazalana nginenozimanga nginomashanyela zakubiza ingane iy'ntuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya zavuka emini zafika emini iy'ngane ziyakubiza ukuthi mawuzobona nazi le y'ntuthwane iy'ntuthwane wangathi kade zikhona la zinamaqanda ma sengifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la ma ngifika ngeza nomashanyela afika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe mayihambe mayihambe sanyamalala semthani ngathi akaze zibe khona sijwayele ukufika ebusuku sivusa iy'ngane ebusuku zintshene zithi mama silalanga zintuthwane intombazane yamenye engihamba nayo la ikhaya ubaba uyikhulekele ngezwa ma sebengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu sihamba nayo la ikhaya izanga namhlanje wathi ubaba le ngane le nyoka ma iphuma le ngane izokhonkotha ungathi inja kwenzeke njalo ngempela umama ade bangixoxela mina uthi umama ade benawo phela awuzwanga ma mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yavele yophuka nje egcekeni uphethe amathansela usenensuku bekade off kwathi ngelilanga afana ngabe uzovuka amphathe amathansela wathi nama ngiphethwele ikhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma akhulume ngathi ke mina kangikufaka amafutha kamavula kuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana uzongifaka usisi wami lesihamba naye le ekhaya uzongifaka ma sengilala wamfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi zibokutheni kodwa ngingamfaki ngingamkhamisisi ngimfake la mafutha lathi uze hhayi la mafutha nje mwafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuke ekuseni ngabofor ngayombheka ngathi khamisi ngamfaka amafutha kanti ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela kwangavumi noba ithini ngane ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambiye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngane ma sengibuya ngibuya nalo muthi engiwuthengile cabanga nginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngiyibonile ingane yafa ma ngibuya ngifuke umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile ngithi kwenzakaleni uthi mama kunento nje fele yayibiseduze kanti ma ngithi kwavele kwathi khaxa udothi onegasi untombazane alona engihamba naye la ekhaya kule night prayer edlule nothi lo lesingayo manje leya edlule baba futhi uphinde wamkhulekela wabona idliso nakuyena uthe yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento ela ngisaba ukudla mina ngathi ungadli uzofuka uphalaza ekhaya ma sesifika ekhaya uthi mama ngisaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithini ayizu ngathi phuza amanzi yikiyiki le nto eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kubaliwe kade baba ngilifuna leli thuba ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
2: ngiyanibingelela bazame eligameni enkosi sami ujesu kristu ngiyalibonga leli thuba ongiyitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi benginenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga bengishawa kakhulu ngesichitho bengivale kamehlo ngakwazi ukubona ngalalela ubaba eredweni angizwanga ngomuntu ngamuzwa eredweni nje kule ndokuzanayo ikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi
3: was a

0: ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukenza kubhlungu khona benginenkinga nasesibelethweni sami khona into ehambayo eyinyoka ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona kwathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngawabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'nyembezi emehlweni amehlo angathi ayaboshwa uma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hhayi ngathi sengiyingcono kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela hhayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga unozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngagquma ngonomazimanga kwangathi kuyehla-ke lento yade ingihluphe emzimbeni ngathatha umashanela ngazama ukuchela mnake ngibengivele nkorobhe ngawo ngiqale nkorobhe ngawo-ke kwindlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle loku kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nalento kade ingibiza ebusuku ayisenzeki kwathi uma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba beze le nkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho ngithe uma ngabe ngifika ubaba endlela esho ngayo ukuthi asifike sisebenzise ngayo ngenze ngayo kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohleza awasha iy'mpahla ey'clean kodwa ngangananga ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona kuthe ngolwesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili ngizoqala nje la eDurban North Red Hill ngithole umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade ilokhu ihamba ngathi inyoka besiyadikiza ngathi ingane ngithe uma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisuke singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe uma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavulavaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe istroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo uma ngithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambiswe ayo abhukhele engwelezane kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa leli tshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni seyaphindela ekhaya kasayo engwelezane ngibonga kakhulu engilozini lamavula avaliwe ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila
1: Amen. Ngicela ukubingelela umayikazi lo okhethekile ngibingelela ubaba wethu nomama wethu mayikazi mina ngizala ufakazi kokuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu asekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola insebenzo la ekhaya kangena ngeza nami ngazithathola lensebenzisithola ngazisebenzisa ngalesi sikhathi mina ngumuntu osuke seyihlalele ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo kodwa enkampanini besebenza abantu mina ukuthi hayi ngizofonelwa ngibona ukuthi kuphela inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya kodwa ngathi kuleya nsebenza engangizele kuyona awulo nyaka nje ngaqale ngalo nyaka akaze ngibe nalo usuke engasebenzi ngayo mhlobo loko kuyabamgqabela msemsebenzini ngesonto lengibuye la ekhaya ngibonga nensebenzo ezala ekhaya nendlela esezingishintshe ngayo nasemsebenzini ekho mnandi wezekucabanga nokuwushini kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeza emsebenzini kule nkonzo elisonto elidlule ebengikuyona ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphe kutsho oxoshiwe neemoto zakhe ngobe ngafuli ezithini esebenza ngazo ngiyabonga amandla nokuthokoza kababa umavula uvaliwe
2: amen mahileni ngozinga amahle ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu

0: ngiyabonga njengangidla phansi nje ngizobonga amandla omprofesi ngenkonzo ekade sinawe la ekhaya kodwa kakhulu sibele ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulalele eredweni ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigula kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo wabesethi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona ngase ngiyabamba zombili-ke lezi ndawo ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqeda khona ethi amen ngezwa nje umkhuhlane lowoto ngiphethe sowuphele nya lapho lalibuhlungu ngangikhala ngakathi kwangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngibheka ngomkhuhlane emandlebeni usathi khona iyihlonono nje onobudume iyinsimbi mathi ngiyazibheka nehayibo wena sedolweni kwavele kwaphela nyalo ubuhlungu obusedolweni ongathi mhlawumbe ingathi idoli seligudlukile endaweni yalo ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba amavula kuvaliwe amen. Ngibonga ngibingelela isihlalo esikababa wethu enkosini kuyinomama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngugogo Sufi wakaZulu iChesterfield. Kakhulukazi ngengingabi nayo kahle hle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngiye ngibona uJehova engibusisa. Ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile. Ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephabaleon ema-ofisini angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakuthuthi hhayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga sime la ngasendaweni yasekasasol ngasephabaleon hhayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke sibonane-ke naye ngimeke athi ngikuphathele oplastiki abawu-5 bey'ngubo abagcwele engizokunika bona phinde nomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona inqwaba mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyitholayo ey'nsebenzelweni ezenzwa wonke umuntu angiklamuklami kakhulu kulezi y'nsebenzo ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo iy'nsebenzo kababa ziyasebenza kakhulu ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana abasekhaya ngithi sukumani phansi izinto zenu solunga laphana ungena kwamina lana ngangisonta ekhibini for 40 years ngashiya ngathi hhayi nangubaba ozongiphilisa manje engiyakuyena uyena ozokwenza izinto zami yicace manje echibini qha hhayi ngangikhona kodwa ungathi ngisidumbu nje ngayazi sengenzayo ukuhlala kwami la ekhaya unkulunkulu uyangibusisa ubaba uyasenzela izinto wena uzosuka uba yivila longazenzi ngicela unkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo nami ngicela ukuhlala kule ndawo ekuthi sengizonke
1: amen bazalwane igama lami ngentokozo ngacele ngicela ukuqala ngibonge njengokubonga umkhulu benomama ngongiphi umsebenzi bangiphi umsebenzi la ekhaya ngase ngi-aplaye for 3 years ngingawuthola umsebenzi ngafengagabuthola umsebenzi la ekhaya ngithembe ngithole umsebenzi la ekhaya ngisasebenze inyanga yodwa ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda infomu la engangi-aplaye khona kwathiwa ngifike ngizolanda infomu ngizoqala ukusebenza kokulwesithathu ngahamba ngawulanda infomu sengiyaqala ngiyasebenza khona ngibonga kakhulu ukubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya
2: mana mntanamani uthi wawusuna 3 years u-aplaya
1: yebo ngangiwu-aplayele 3 years
2: kodwa ungawutholi
1: yebo
2: ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya
1: yebo
2: wase ngena icall
1: yebo
2: yokuthi umsebenzi ka-3 years ubuwu-aplayele usuwutholile
1: yebo
2: shani zami
3: sanibonani ninjani ngisacela ukubonga ukudada la ekhaya nomama la ekhaya angisinzulu kungahamba la ekhaya into sami siright kampela siright even nasemsebenzini lami ngisebenza khona ngisebenza kahle kampela kana kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuphu nami ngisebenza khona ngisebenza ngodaka siyaplastela sibani nje kwenzakala ukuthi mina kuthi hayi kufuneka abantu baya le

0: isayiti bayosebenza khona kwasho ukuthi mina ingcwadi sami siphelele yabo amajiti engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuphu bathatha amathuluzi yami mina yabangisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi yami wawathathile njalo ekuseni uma ngifika esitobhini lokuthi babuza bafethu ummese wami angisakwazi ukusebenza ngala ummese wokho bathi hayi ummese asiwuthathanga singawuyisaphi ummese wakho singayi ummese ethu awukho ummese wakho kwenzakala kisenkonzweni yempopula yathi ngale mini mengibuya Monday kuya emsebenzini khona umunye angeke ngimbize ngekhaya naye sisebenza naye ngeplaster ekuseni ngingakakhulumi nje wangibona laphana wathi heyi matala kunjani ngithi akurata athi ngiyawubona ubuya enkonzweni wathi uyazini lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngale ngiwubonile isona uyazi ngabonga ngathi enhlisweni yami ngathi yayi kubacabangani ngithi okay hayi kade ngithele bengiyazi ukuthi nowuthathile ummeso wami ungapha ngoba kade kuwubheka lana awukho kade kuwubheka awukho wathi awukhona ngizobuya nawo kusasa ngiwulethe lona ngathi awulungile ke madala ubuye nawo ngisobonga kuloku tata ukuthi siyasebenza enye into ngazala enkonzweni yasebusuku nini le sibusiso sakuthi kuzoqhumisa imali ebusuku la ngibingisele ngikhompuni yaka 255 ngasuka lana enkonzweni ngomqibelo ngahamba ngayekhaya kangayo emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka kuya emsebenzini nakhona sajika endleleni athi ekuseni ngayisebenzisa insebenzo athi uma ngiqeda ukuphuma endlini ngihamba emgwaqweni ngacosha ngefoni manje inkinga yami kumanje ifoni angiyiphathanga ngishiye ngacosha ngefoni bathi bani igama langiyawakhohlwa la magama lawo amanje afika isasentsha mgwaqweni ngacosha ifoni uyi-right ngahamba naye isendlini kumanje ikhona ngiyayisebenzisa ngisobonga la ekhaya ngiyacela la ekhaya kudada hayi yazi nginenkinga ekhaya ikade ngathola imali nje ngiyaphatanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna uwakhumula
1: ngiyabingelela abazalwane ngibingelele ubaba wami ngibingelele noma wami engekho esihlalweni sakhe eyi bazalwane eyi ngizobonga amandla ogcobo hey mina angazi hey angazi ukuthi kumele ngiqale ngaphi kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina njengoba nimbona la labo mazokushintsha izinto empilweni yami uyafika kuqala kumina ephupheni mangidele uyena ofikayo kuqala bese leyo nto le besiyaqhubeka ngoba ngikhumbula ukuthi ngeke ngaphelelwa umsebenzi esikhathini esiphambili ngangayisho futhi leyo nto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela hhayi ngaqhubeka ngathenga iy'nsebenzo lakhe ngathenga umashanela ngathenga into ozimanga ngathenga amachili nje ngiyahlanganisa hhayi kuthenge lo engikhuleka njalo lo engikhuleka njalo uma ngilala u-12 o'clock nje ngangikhuleka njalo ngiyakhuleka ngiyacela hhayi lo msebenzi engizokuthola ngabe ngaphupha ubaba ubaba wavela wafika nje kumina kwangathi ubaba uyangilwela khona abantu ababeza kumina angazuthi bazongibamba something like wave wafika ubaba wangilwela wazowabatshela
2: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM inanda 8.4 FM when we return more of the music you love Engabe unenkinga kahlukela zitholele imbiza umkhucululi ka Dr Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke kanti ukhona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road ngasemngeni road at Durban station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023 0512 noma u 076 664 8114 noma u 064 533 3512
3: wakho ngo 2021 uzanele ethenga izicathulo zokugijima wazibona futhi wazithanda wazigcina ebhokisini ngelinye ilanga wazibhoka efuna nje ukuzibona uthe umesezibona wafuna

0: ngani bani noma ile yamoya kanozi bani bani ngithi njena balaleli asike siyibheke ziningi izinto esizigezelayo kodwa kuba khona lezi esingazinaki kuba khona lezi esizikhohlwayo nazo eziba nemithelela phezu kwezimpilo zethu nazo ezikwaziyo ukuthi zibange ubuhikihiki ezimpilweni zethu geza ntanasekhaya geza asizijwayeze ukugeza kuyasiza ngoba ziningi nezinto esihambe sizihabula la indleleni sihambe sizihabula la indleleni uyemzini yabantu uhabula izinto ongazazi uhamba uhabula izinto ongazazi so kubalekile ukuthi uhlale uzigeze uthi nje angizihlambulule angizigeze angisusa amathunzi nobese kade sekuboshiwe phezu kwami ake ngahambe ngiyohlambulula ngiyogeza ngisuse konke obekade sekuboshiwe phezu kwami ukuthi ngalokho mokade ugezile uze umuntu ethi yazi ngibe nephupho akuchazele iphupho ubone ukuthi awunazi idalo zahlangana nazi idalwa zabuya nazi idalwa zaba namandla ukuthi ziqhumane nomntwana wazo zizokhuluma zizoletha inkulumo eziqondile ngokugeza nje ngoba kusho ukuthi kusukela sekukade kukhona lento ohamba nayo kodwa wena ongayinakile so kubalekile balalela ukuthi sihlale sigeze sihlale sibheke naloku kugeza lokhu esingakunaki ngoba sinaka lokho esikwazi ukuthi kubalekile kanti nokunye kubalekile ukuthi asikunaki endikuyakwazi ukuthi kuzibophe izimpilo zethu ngizoke ngime lapho namhlanje sizophinde futhi sibuye ngesonto elizayo ngiyabonga kakhulu makhosi
1: thokoza mkhulu ekuseni makhosi mamkhize golden.

0: ukuthi ngikhulumile last week ukuthi singafaka iteki ne high heel.
1: Yep.
0: Siyakudinga, siyadinga ukubalansa.
1: Ngiyakuzwa.
0: Eh, kungabi khona la ungazi khona ngoba kwenza ube nolaka nanokuthi usheshe ubone ukuthi abakholo sibanibani because awubalansile. Imili yakho khona la igcwele khona, khona la ingagcwele khona.
1: Ngiyakuzwa. And akulungile ukuthi uma kunjalo. Uyabona ngoba nasi isikhathi sethu sisakhona sesizoza ukukhuluma kuNkulunkulu ngale kuka 11. Mhlambe ena mina elami engingasika ngalo elijikayo elokuthi ena bafowethu lento esikhulumayo eyakho yokuthi ujule. Akuyona yakho yokuthi ena bese ena ucabanga ukuthi sizojika asizojika kodwa sifuna ukubonisa ukuthi lendlela obuka ngayo akushintshe kuluva bese sizovala ngale
0: awushintsha
1: kuluva shintsha
0: sizokushintshela nkosi mina nje ayinuzule kuthiwe nje ngupastor nkosi yami endingi ngilide ibani sengizokushintshela nje ngomcabanga
1: ngoba ngokugadi
0: sengizokwalusa sesingakusaphi nje nkosi yami.
1: Lalelake naye le pathik ngicela sibe nalena ke futhi enye esilimazile emakhaya lade ngisho eqaleni yokhlukana ngokukhonza indaba iqale ekhlukaneni kokuphila kuthi ekhaya kuthiwa ena umuntu waqala leli khaya nomnikazi walomuzi wathi la ekhaya kube kumthetho ukuthi wonke umuntu uyafunda esikoleni aqeda asebenze mhlambe kwabe ukuthi omunye uyafunda aqeda abomakoti angazi amakhayeni sasethapheke kanjani obanye khulunywe lutho
0: komthetho la
1: kodwa sengicela sibe neqiniso langempela ke manje kuwena khuluma lakhe iqiniso ube nilakhe iqiniso yabo khona into wakwayisho nawe wathi bafowethu uma kade ngingakuholi uphila ngizokuhola kanjani nesidumbu
0: usisidumbu Antis ngiyani
1: yayizindaba hambe phambi
0: kwakho ake sibukeke lento
1: angikwazi ukuhamba phambi kwakho
0: silele
1: so kusho ukuthi manje from now onwards umuntu nomuntu akayibheke ukuthi uphila impiloni ngoba lento yokusiphila ena ngokuhlukana ekhaya izophinda ibanga umsindo ufuna ukungcwatshwa ngomsindo ukuthi manje kuyabanga ukuthi uzohamba ngayiphiwe inkonzo fo dadweni bobabili bayakhonza omunye ukhonza ngala omunye ukhonza ngala ka A na ka B o A no B sebethi akahambi ngendlela yami bese kuthiwa wena ngoba unjani ave uthanda ukubukwa kanje sekunalo umsindo ukuthi wena
0: ukufuna kanjani ethu abaye esontweni ngoba ekhaya kunomfundisi ukukhona uma umfundisi uma mncane uma mkhulu umfundisi usibarwe la ekhaya umfundisi ubhuti wethu umfundisi abantu abaningi umhole kanjani lele ungamlidanga iphili
1: ngithi uyabona yokuqala le osho esibili kade uphila impilo yobugebengu
0: yoyo
1: hi singcotsho kanjani isigebengu
0: iloko ke kufanele basichazele bona
1: ngoba bephila nje baplan ukuthi meseshu
0: kwenziwe njani
1: ngoba asikwazi nabazali manje ukuthi sothi noma siyakholwa sikholelwa abantu ngoba leyo nto sentle wrong kuNkulunkulu umdala wezulu ngabantu kusho ukuthi si minimize potential yomuntu umuntu naye unayo ubudlelwano noNkulunkulu kuxoxeke ekhaya
0: udlala
1: mina ngiphila lempilo
0: ngisho
1: ufuna ukuhamba kanjani ukuthi uqala ukuthi ufuna ukuhamba kanjani akusho ukuthi ene sesesotatazela usuzofa uyasitshela ukuthi ufuna ukuhamba kanjani ngoba sizi siyokumela ngegama lika Jesu
0: hayi siyakumela nkosi
1: ena wena kanti lento ubungazwani nayo uphila yayizwa mangabe kanti
0: uhamba ngoba si singcwabile mos
1: singcwabile angithi besincwaba sibe sisayishintsha nokuthula sithina hayi asiye keni ngaloseli chapter 1 siroba kanjalo phe
0: ukuthi kunabantu
1: la kunabantu la kodwa siphumeni ke kulongcwatshi ngoba ayiki situation nga angeke bazalana angikwase ngilele ngabe content zoyisho ngunkulunkulu nami ngiyabona lokho ukuthi obisha lokho koyikhuluma nje
0: angifuni
1: lezo ikhuluma but ukuthi mina bengubani
0: noNkulunkulu
1: uNkulunkulu bese kuyathuleka hey akushiwo nanokuthi wena mhlawumbe noma ukholelwa kwinto mhlawumbe yokushunqisa nani akwenziwe ngendlela
0: yakho
1: and njengoba ungacommunicateile kuthina siwumndeni sizongayazi indlela yakho
0: ukuzuhle
1: kanti ukwazi language yakho
0: uhleli nje ukwani into oyithembile
1: sicela ukwazi
0: language yakho
1: yayizwa lonto asikhulumeni emakhaya bazana ibuhlungu lento inzima but asikhulumeni language so that mawulala asingakubeleseli ngento sesenze into wrong wayithini uzophinda futhi manje sithi sakwenza nje ukuthi walandwa njengehlahla kwenzeka ukuthi kwabiza ubani manje kanti kubizwa abantu ongabafuni noma ngabadingi ngoba lento ispiritual iyonke
0: language yakho
1: language yakho ka spirit ubuze sithi noma usuphumile wena enyameni sizokwazi ukukhuluma nawe silungisa into zakho ngendlela lento yokuthi manje soqhubeka thina kuthiwa kufunakalani ufunani uyagodola no ways bazalwane no asikhulumeni manje sisaphila mhla ulala wonke umuntu azi ukuthi wena ufuna ukhanjiswa
0: isayinto like umfundiso nenhliziyo embi kodwa ukuthi sesithini manje sithi akho umuntu ozongcwatshwa
1: hayi leyo ke sekuyi 11 grade 10 no grade 1
0: ngoba thina sicela language yakho
1: sicela language

0: namhlanje sithi naye ngoba inom ngoba ngokwenjwayelo kuthiwa kanti ifunakala ngalolu hlobo namhlanje so si labo bantu ke okake ngithi mhlambe mina ngamkhulumela umntana nami kulolu hlobo lokuthi mase ngibonisa izinto ngeke ngithi hayi mhlambe vele fanele kube kanje yazi mase sikhathi senze leyo nto bafuthi siyophila emhlabeni singayiphoqa izinto uma ngavumi khona into evele futhi ikudisturb ngendleleni
1: yeah
0: uthi sabathe hamba ngavumi transport kusha ingubo kungavumi yabantu uthi uyaphuma hlala phansi hlala umbuzo moyingcwele ukuthi kwenzakalani uzozwa futhi ukwenzakaleni even itekisi musukuphoqa uthi ena bethi hayi musukugibela lana ngase kugcwele noma ikudlule ungabathuka ungathi nje ngiyabonga moyingcwele ngiyabonga ngilosiyami yokulunga ngilosiyami yokungivikela endleleni ukuthi ngingenanga lapho uyozwa futhi ukuthi ene uyindaba wonibuvinjwa yabona so abantu abadala ke bebesebenza ngalawo ma instincts bebesebenza ngaleyo nto ogogo bethu nomkhulu bethu ukuthi banesign nje nokubona ukuthi uma kuhlale inyoni kanje ngenze sibonile ngenyoni bafethu kuningi okunye okwenze ukuthi uma yawo nje wakunje khona umuntu ozayo la endlini babona ngezinto babona ngemvelo hawa futhi kanti kubukhuni kani kubuhlungu ngani ukuthi singabuyela kulezo zinto ezinhle kanti kumbi ngani kumbi kani nokuyo understand ake nalaba ke abangayona lento esiyiyona manje mhlambe sesisindisiwe thina mhlambe sesamukele ivangeli sasalwa kabusha thina sangabe sisaphila emthethweni saphila kuphi kuphi now kubi ngani ukwazi ukuthi ugogwami yini yamhlalisa yini ayihamba ngayo yila ekhaya kulesi sibongo bekwenziwa njani bese utrya ke if yakuthayeki together kulive kushiye kanjalo kodwa if you can try for the sake of each generation lekulandelayo angithi hamba kwenza into ezintsha but ngithi ya iba nolwazi ngithi sibuze language manje ukuthi njobe ubhizi nje manje ubalekelana nendawo la khulunywa khona indaba ezinhle the good news unendlela yokubuka futhi laba abayikhulumayo bawobani ngeke uzwe ngabo kulungileke ngicela ukuzwa ngawe mina ukuthi mawulala wena uhleli lapho la uhlala khona noma ubuhlala ethaveni angili nokuhlala ethaveni kwakho noma ngabuhlala ena wherever kwakuthi isport
1: noma se rounding
0: noma se rounding yayizo le nto mosali rounding sakufanele kuzibhuka isilakhe ekhaya yiphi indlela ofuna ukuthi kanje ngoba ngeke uyeke lento yokuphanta uyaphanta angizikulwa nawe futhi uthi uyaphanta because indlela yakho yiqiniso lakho libona uzokuphilisa asikhulume leyo ukuthi ke masubuyileke mhlawumbe awenzi naleyo marawundi uyihlalele nje awazi nawe wenzani kulungile akube khona phela into abayaziyo ekhaya ukuthi mase kungene lakhe ibhokisi or angathi basengena ibhokisi oba mhlawumbe elingene nokungena mhlawumbe ena makuhlukana wena nomzimba wakho sithini wena moya ngoba lona umoya sithini ke masuhlukene yileyo nje bafuthi ngicabanga ukuthi fanele siloku skuta kuyo ke sisebenza sibone ukuthi ke uNkulunkulu asize nangu la uSandile Ndlovu uthi awusanibonani Ndlovukazi bomkhosi kodwa ninjani uMishek Sandile Ndlovu lo endwedwe bakithi nginilalele osukwini langolwesine oluhle lomama nobaba nolwabasha ngaze ngakheka izinqo zenu ngaphila ngempela navele nangikhumbuze esontweni bakithi ngavuseleleka hey bomkhosi ngendlela eyisimanga amakhulu esimanga amakhulu angazi ukuthi uthini lawe mfethu kodwa ke ngifunde inkosi ingihlengele nina ngisabeke nje indlebe njalo nje uThixo anqabe nokuphila kwenu siyamukela isikhathi zonke uNkulunkulu aniphi izibusiso ezinkulu kakhulu ezingangolwandle nkosami isikhathi zonke zokuphila kwenu amen bomkhosi bami ngiyanithanda kakhulu inkosi ithele umusa siyamukela siyamukela kwenzeke njengoku

0: which is abo bawasebenzisa banegama njengoba ngisho iIslam ithi Allah mayibiza umdali mayibiza uNkulunkulu ngokwe language yakho bambiza kanjalo abasebenzise enye language ngisho bangakhuluma isiNgisi but in the name isiNgisi lelo of Allah you understand ukuze bambize ngendlela ukuthi bazozwana because kune communication ekhona umuntu nomuntu wamletha kulomhlaba okwesibili yiloko esithi sisaphila sinobizo ngendlela ehlukene ubizo lwami mhlambe bekuyilona lolu lokuthi ngibe umfundisi ngibe umfundisi olunye ubizo ngumprophet kuhlukahlukene ukubizwa kwethu nawo mangabe nginjalo noma ngiyisangoma noma any bizo onalo wena obona ukuthi ubizo lwakho obona ukuthi yona into ongayenza le ukuze ukwazi ukuphila sengikhuluma ke nanala ngibashiya ngaphandle abaphantayo ababalisayo angazi khona kuningi nje kosami kodwa leyo nto obona ukuthi wena ungathi mawuyenza uphile kahle phile nguna phakade eyakha ngithi iqiniso lakho so ngithi ke mina I communicate ngoba mina ngithi angiphili leyo mpilo ephilayo angithi angiphili njengawe mina mina ngilivume ngalendlela ubizo so mangabe ngihlala nawe uyingane yakwethu umfo wethu afanele ngazi ukuthi wena kulolu hambo lakho ufisa ukuthi kwenzeke njani mhla wokuphela mhla wena uhlukana nenyama yakho ngithi yabo ngoba nami nje bangihamba lolu ngiyaxoxa ukuthi mhla ngihlukana nenyama yami mina ke nizongenze njani ibambe kanjalo uy understand ukuthi yimina engihlukana nenyama inyama it's fine yashisa nenzani lokho nithanda ukwenza kona igqiba but mina ke nidila kanjani nami sengumoya ningenze njani mina so uma ungay communicate ngale nto uzodala umsindo ke kuphinda ukuphela ekhaya ngithi yabo ngoba phela wena lo uphumile wena lo kade nenhliziyo empi wena lo kade ena ungakhulumisana nobani bani wena futhi nje nako lokho ukuthi ene nokuthula kade ungangifuni ngiphila kade ungangazi ukuthi ngudadweni kade ungangazi nguma wakho mase ngishwelile wenze njani uzoqala uzoxolisa sengiphumile mina emzimbeni wami ungazange ujabulise kwamzimba wami lowo ukuthi kwazi ukufida mhlambe nje ngisengigule ngaze ngagula ngiswele amandla yogathanyana noma mhlambe ngiswele philisana manje usuzoqala uzothi ena uzongibathisa uzoqala manje uzokhuluma nami sengingasekho enyameni
1: umbe nendlela ukuthi ifana ngcotshwe kanje la ikhasi ngcwaba kanje
0: hayi bafisa sikhulumeni thini nokuthula ngaze ngigeqela amagula
1: ngikuyo lo isho nje ukuthi ne uma singabonanga ngeselilodwa ke kwazi kwafika 10 siyahlukana inyama yami sihlukana nomphefumulo bayekele laba abaseduze kwami ebengihlala nabo
0: akade bekhulu
1: bangi-understanda kangcono bayekele bazongingcwaba ngale ndlela bangi-understanda ngayo
0: ngale ndlela batshele ngayo
1: yes ngoba manje wena uzofuna ukuthi intombi zakacwerhe ingcwatshwa kanje ibungekho kanti kunabantu abangazi kangcono engihlala nabo nengibatshela ukuthi umzukwane inyama yami ihlukana nomphefumulo angifune nomuntu ozosho ukuthi kwenzekani ngifuna indumiso kudunyiswe kudunyiswe bese kwenziwa njani ngiyobekwa
0: ngoba wena usucela ukufaka iprogram uzosidisturb
1: uzokhuluma into engekho
0: thina izingane zethu asenzele into esinayo wena kade ungekho
1: uzokhuluma into engekho kanti mina njengoba abantwana bami bengazi ukuthi uma ngingene ekamelweni lami ngihlanya kanjani ngifuna lowo msangano angifuni iy'nkulumo zakho kade asingabathandi abantu sebelele bafowethu umuntu omthande ephila
0: ya uma umthanda ephila uzokwazi ukuzwa ukuthi mhla yena ephuma emzimbeni ufuna ukwenziwa njani
1: mthanda ephila
0: ngilapho bazalwane naleyo ukuthi ene sibone ngathi ukuthi ene mhlambe thina sithandaza kangcono kunabanye
1: no
0: thina sokhonza kangcono risonta kangcono kunabanye
1: I know leyo ngicabanga ukuthi iya ngokulunga because ekuqaleni besisonta sisonta izintambo so now siyasina ma classes siyafundisana siyakhulisana siyakwazi ukubona ukuthi usibani bani nje bekhonza endaweni ethizi ibandla likaNkulunkulu nalo ibandla likaKristu nalo uma kungukuthi sithi singamaKristu sesiligxikelana iKristu elinye so leyo nje ngicabanga siyalunga futhi isazolunga ukuthi ke kusazofuna sikhulume ngawo ama topics adidayo but ke ngangiphathi kambi ke Ndlovukazi ma abantu bedideka because kune stage la uJesu ehleli khona nabafundi bakhe akakhuluma like 10 kuzofika la nizongidla khona
0: Siyam.
1: Bathuka. Bathu uthi sizomudla. Uchaza ukuthini kanti uJesu wayekhuluma ukuthi ngelingilanga kuyohleshula isinkwa.
0: Yeah.
1: Esibizwa ngami. So uma abantu ababehamba noJesu kosiyam badideka. Ungakwasheka abantu uhamba nabo uma bedideka. Kwadideka
0: but iba nesineke njengaye.
1: Njengaye.
0: He wazofika nakulowo ambulala. Waba nesineke azangathi

0: Shoko ngabe mncane kakhulu kodwa ke ya ngesimo sokuthi kwiqembu le Democratic Alliance uyakwazi ukuinfluence uMama Helen Zille kodwa ke kuyavota kuba nalento singathi ukhetho ngala ku MK into ekuthiwa ukhetha ayikazi bekhona and upresident wayo noma ngufuma president Jacob Zuma wakubeka kwacaca ukuthi iconference ngeke izibe khona ku MK ngoba amaconference ayathengwa noma ayadayisa.
1: Yes. Sikhulumisana ke nomhlaziwe zepolitiki umnumzane ke uThembi Nkosi engwakanje sibheka nje izindaba zombusazwe ezahlukahlukene mawufisa ukuba ingxenye ungasebenzisa inombolo lethi 0687649969 0687649969 mhlambe Mr. Nje sidlule siye lapha kwiqembu MKP cishe iMK ixoshwe ududuzile noNhlamulo Ndlela basola ngokungenzi kahle eqenjini ngaphakathi ikuphi ukuphawula mhlambe noma ongasinikeza khona njengoba sibabele nje okhethweni ngoNovember.
0: Ikakhulukazi mvoka kini ngizoqala ngokudaba likaNdlela. UNdlela kudala wamiswa eqenjini kodwa ke kungithusile kakhulu ngokukaduduzile but uzokhumbula naye ududuzile ukuthi emva kokuthi kwala mahlebezi noma emva kokuthi abekwa amacala ngodaba labantu baserussia laba kuthiwa badayiswa erussia ngu-14 million nakhona ke iqembu kwagcina ke selimisa ngoba ngalawo macala amanye ayibhekene nawo. So ke akuthusanga ke khona ngicabanga ukuthi it's been overdue kulabaholi bobabili ukuthi kwenzeke ngale ndlela kwenzeke ngaso ke nakuba bekungekho ebesingathi mhlawumbe besikulindele ngoba siyazi ukuthi njengoba usushilo fokagini ukuthi mawukhuluma ngeqembu lomkhonto wesizwe ukhuluma ngeqembu elika former president Jacob Zuma kuyena kuphela okungekho isigungu esingasho ukuthi sithatha amandla but isinyi isigungu esinye sikhona sokuthi nje silalele ukuthi uthini mhlawumbe ke senze lokho esikwenza just mhlawumbe incomo but igcinene i decision uyena uyithatha ukuthi ayenze lokho afise noma kuthathe lesinqumo afise ukusithatha ngeqembu. So ke ngaleyo ndlela ngicabanga ukuthi kwakaduduzile mina ngasho ukuthi ngithusile makukuthi ugcine ke ngaphela aza phucwe ngisho i-membership mhlawumbe ke ngokwamanye ama-discipline bengenzeka kodwa le iye yangithusa kakhulu ngoba vele sazi ukuthi ke ungomunye noma uyindodana engenye amadodana ka-former president Jacob Zuma eseduze kwenhliziyo yakhe kakhulu kodwa ke namhlanje sibonile ke sekwenzeka lokho esikwenzekile sizobona ukuthi mhlawumbe kuqhubeka phambili kuzobe kwenzekani ukuqhubeka phambili ngoba kuyokhethweni iqembu ke lomkhonto wesizwe mfethu uzakhumbula ukulenza kahle kakhulu mfoka kini nomlaleli ngo-2024 kodwa iyinkinga ekhona ngeke ngazisho kakhulu ikhathaneni ngani ukuthi inkinga ekhona ile ukuthi uzinza lokhu ungabe khona bekozinzo kwenza ukuthi kube nomthelela kakhulu ukuthi iqembu lingenzi kahle ikakhulukazi njengoba sazi ukuthi iqembu le kuma-conferences alinasi i-structure ngokwehlukana kwakwegaba from phezulu kuze kuyofika phansi laphana emazikweni noma singaphana singasho ukuthi ema-branchini noma singathi kumazoni ukwena ukuthi usebenzisa lephi yona yiphi language. So ke ngaleyo ndlela ke ingakho-ke iy'nkinga zizoba ningi kanje mfoka gine kuyona umkhonto wesizwe futhi ke kuzoba affecta somewhere njengoba kuhamba kuvele akuba ke labaholi esikhuluma ngabo kakhulu ungebona abaholi esingathi mhlawumbe abantu belaphana kwe-ground level noma kwe-grassroot level yeqembu kodwa ke mhlawumbe bakhona phela abanye abaholi bekade bevele behambisana nabo uzothola ukuthi balaphana phansi ey'nhlakeni lokho kwenza ukuthi-ke nomunye umuntu osuke khona eqenjeni abone ukuthi angiphephile uyalala ungalala unomsebenzi uvuke ungasenawo. So ngaleyo ndlela noma omunye umuntu efisa ukuthi asebenze aye all out kodwa kuzoba nalokho ukuthi eyi ngeke ake ngibambe amadomi la.
1: Yes, usakhuluma nje leyo ndaba Mr. Njeya ikakhulukazi lapha eParliament MK Party i-challenge i-IEC ngokuthi kube ne-transparency over ama-elections angonyaka u-2024. Sibheke kwimpela sonto lapha yokubhalisela ukuvota. Ungathini mhlambe kulezo ndaba ngoba le iyenzeke nje ikakhulukazi cishe esikhathini singaphansi kuka 48 hours mangaphosisi. So into eyakamuva le ebebekhuluma ngayo noma ebebeyihlongoza khona eParliament.
0: No, bengayihlokoza ukuhlongoza but iqiniso lokuthi-ke njengamanje uma bethi be-transparent what they mean uma beshonjalo basho ukuthi umuntu ekubonakala ukuthi uvotele banini uma ngabe bekhuluma mhlawumbe ngokubalwa kwamavoti amavoti vele phela asuke balwa abantu abasuke bengaphakathi esikhungweni ngaleso sikhathi kusuke kungama-party agent yingakho kunga-understand uma ngabe beshonjalo ukuthi uma bekhuluma nge-transparent bakhuluma ngakuphi imuphi umunxa bakhuluma noma bakhuluma ngakulephi isayidi ngalolu sayidi. So but-ke inkinga njengamanje engingasho ukuthi ezinye zezinto ababhekene na nazo zokhumbula ukuthi ngesikhathi umongameli kade memezela ukuthi ukhetho lungumhla ka 4 November bathi ke lolu khetho kumele libe khona fanele kuhlehle nesimo sokuthini ngesimo sokuthi ayikaphume imphumela yo ka 2024 okungixakayo ke mfowagini ukuthi ngaleso sikhathi nangesikhathi ama allegation wonke ayekade khona bahluleke ukuthi bavezele u IEC noma okuyiprove yezinto abakhuluma ngazo ukuthi this is a reality baphinde baya nalapha na constitutional court nakhona

0: Yabona ke sibheke lapha na eBizana usibheke lapha eFlex staff usibheke lapha na eLusikisiki usibheke enhlaza usibheke khona lapha na endaweni yaseMthatha kwenta bankulu kwalali khona nayo no Imsebenzi kaNkulunkulu wenala iyazikhulumela namhlanje nebusuku nje Kana kohla ke nobi kanjani mazithi kwala phasi siyaqala uhlelo lethe elithi ke bayazikhulumela Siphethele namhlanje na ke umama lapha la nkosi yami owakwahlabisa umama uNdebele kwahlabisa lapho wafika ke kwi prophetic consultation lapha endaweni ke I think kwa kusempangeni kuona lo nyaka nje wafika impela lapha la eGola idliwa icancer kuphelile ngaye futhi ke sisisingaka Lebe kanjani ufika wathola amandla kaNkulunkulu siphathelela ke namhlanje na kathi hambele kwesinye seyidolo zethu esisezululeni bafike bamchaphuna khona ke sibonga kakhulu ke lapha kuBishop wethu lapha kwahlabisa umama uNgema hey uma wenza kwezeke imsebenzi kaNkulunkulu yenala iyazikhulumela bafowethu ya Ebusuku ke namhlanje na ngihambi ngedwa ke njengokujwayelekile ke bakithi ngiqala ngayindlovukazi lapha eceleni kwesandla sami sakwa ride ndlovukazi sifuna lesiwangwele mama umbingelela abalaleli namhlanje ebusuku nje
1: enale nkosini mbingelele inkosini somnala mbingelele bonke abalaleli bomsakazelana na FM namhlanje ebusuku
0: nobe kanjani ke sine warp desk nje maduzane nje ngesikijima siye kuwena wemangubo ubingelele nawe mangubo ushuthe ke uthini namhlanje ebusuku nje
2: mbingelele kubayete mbingelele kundlovukazi mbingelele nakubona bonke abalaleli abasilalele
0: yes
2: sithembise nje ukuthi sizoza nohlelo olumnandi namhlanje
0: siza nohlelo olumnandi nanamhlanje akujiki into zethu ayijiki nje ihlale zinohlelo nje oluhlalele umnandi nje nobi kanjani noma inini umuntu uma ngabe elalele namhlanje na ebusuku ake senze njena-ke ingoma-ke esingene ngayo laphana ithi uNkulunkulu wenala uNkulunkulu wezimangaliso ekade siyilalele ngenkathi sivula nje uhlelo uyabona-ke mama ake sigijime sithi nje kancane sithi ukudansa sijayive nabalaleli bethu kwenjiphile ngoma ngifuna ukudrayiva ngayo ngifuthi ke sithi zehla izibusiso zehla zehlile izibusiso 12 oh ziyefana okay ange sithi nje zehla izibusiso bese ke sigijima siye khona laphana ke ezitolo ey'tolo zasizweni lenala mangabe sibuya wehlisa izibusiso so nje wonke umuntu akangene namhlanje kadanse nje kube mnandi

amanzi ebusuku bengiphupha ngihlala nomntwana ngona umntwana umeme ngimende konke but ngalenye langa ngisite nje nangithi ngathi asengigcobisela ama-products ngahlanganisa ukusoyela mvala ingozi ne-fat oil ne-hair food ngaligcobisa la-private part ngathi ebusuku sengilele ngemva lomntwana athi sengiyahamba ngithatha konke kwami lapha ngiphizi nje ngibuye la angifuni ngajabula ngabonga kakhulu enkulunkulweni yami sengakhisata abantu bona asiyekele kulibukela phasi izwi lenada lapha ku-YouTube akhona emavido nebufakazi obune ngibuyatholakala ngiye ngivumela kakhulu nangibona 5 wemaviewers kube nasonfe nesibaningi kangaka ngisasihambeni sibukela izwi lenada sibuka kunekingoma letisha music lemisha liyaqhakwa leyivuselelabo limphefulo yethu.

Yebo, sifika kanjalo uDuma Nkulunkulu emva kokuzwa napho ufakazi obumangalisayo kamama lapha na ke umama uNdebela lapha na kwahlabisa owaphila kwi-cancer. Njengamanje nasesingena kwindawo ebaluleke kakhulu kulesi sikhathi sinawo amabhishophu wethu. Angibikelele amabhishophu wami. Enaleni. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ke sithole ithuba sibe nani. Mama lapha kwaNongoma ngicela uqala kuwena ebese ke ngibuya ngiza ngapha kuBishop ngaphambi ukuthi sikhuleke namhlanje. Cela nje ningidlulisele izimemezelo mama lapha na abantu basolunde. Ngiyazi ukuthi iRadio yenu ngizokuthola namhlanje asingenanga kuyona ke asazi ukuthi inkinga zikuphi. Kodwa ke mhlambe ukukhumbuzisa abantu baseZululand mama kwabasilalela abanye basibuka khona lapha ku live ukuthi ilokhuzana iz

0: to all God, finally, oh, la la la ba ta, le la ba se, le le le, ima la kadi le si kadi kalaya, rimbo la la ba, kanda la ba mo mo mo tianga, isto le le le le, kanda la ba mo ta, rosho la la bi, isto kasi ani kadi, imo se noli kahandi, ima la ba mo mo kanda la ba, rikata ta rosho le le le.
1: Siyabonga. sangue se volte. Con il culo da tanta mano, e credo che sono una donna.
2: Siyabonga mabishop, siyabonga kakhulu, uNkulunkulu ambosise, siyabonga, siyabonga. Ayikho into edlula amandla omthandazo. Ngiyazi njengoba senikhulekile mabishop ami, nabantu bayakhuleka emakhaya ey'nkingeni zabo. Siwazwile ama-testimony esinawo amanye kuwona lo mthandazo esiwenza labafowethu. Sibone kuphenduka abantu, sibone abantu besizakala. Sekhona namhlanje ebusuku la sihamba khona abantu ngalesi sikhathi sokukhuleka esinjengalesi, siye sizwa abantu bebonga, bebonga lona lolu hlelo ukuthi basiza kanjani. Nanamhlanje nake ebusuku asingabazi ukuthi abantu bazosizakala njengoba delikhuleka mabishop ami. Sibonge kakhulu uNkulunkulu anibusise ubusuku benala.
1: Sube
2: nela mabishop.

ben phupha ngihlala nomntwana ngona umntwana ummeme ngimede konke bathi ngabenyela ngasithe nje nangithi ngathi asengigcobisela ama-products ngahlanganisa ukusoyela mvala ingozi ne-fate oil ne-hair food ngaligcobisa la-private part ngathi ebusuku sengilele ngemva lomntwana athi sengiyahamba ngithatha konke wami lapha ngiphisi nje ngibuye la angifuni ngajabula ngabona kakhulu ukuntulu yena abantu bona asiyekele kulibukela phasi izwe lenaba lapha ku-YouTube akhona emavidiyo nebufakazi obuningi buyatholakala. Ngiye ngiphumela kakhulu nangibona 5 wema-viewers kube lasonfe nesibaningi kangaka. Ngisasihambeni sibukela izwe lenaba sibuka kunetingoma letisha music lemisha liyakhakwa leyivuselelako limphefumulo yethu.

labantu izinto. Abantu bayafakaza mihla namalanga babonga amandla uNkulunkulu angithume ngawo phakathi kwabantu bakaJehova. Kungenzeka mlaleli wami ukuthi uyaqala ukuzwa ngalo lohlelo likamprofeti uMavula kuvaliwe. Ngifuna ukuthi kuwe akulona iphutha ukuba ube ingxenye yaloluhlelo. Kodwa uJehova ukuqondanisile ngoba efuna ukuthi impilo yakho ithole ukuphila. Yabona uma sikhuluma ngokuphila sikhuluma ngento ewukhiye kuzo zonke izinto. Ungaba nemali igcwala ibhenke kodwa uma ungenakho ukuphila egazini lakho okuyijabulela lo mali mancane amathemba namathuba okuthi uyijabulele. Ungaba nemizi kodwa uma ungenakho ukuphila mancane amathuba okujabulela lo mizi ngoba uzohlezulela ewodini, uzohlezulela esibhedlela ngoba ukuphila wena njani awunakho. Ungaba nosofa abahle kodwa uma ukuphila egazini lakho kungekho ngeke ubajabulele labo sofa. Ngamagama ngifuna ukuthi kubantu bakithi ababona izinto engathi ayikakahlangani, as long as kukhona ukuphila kusho ukuthi kusasa sesengavuka sixoxa olunye udaba. Angiphinde mlaleli wami, as long as uJehova esasigrante impilo kusho ukuthi kusasa sisengavuka sihuba ihubo elisha, ihubo lenjabulo, ngoba uJehova uyena ophaka impumelelo ayiphakela umuntu nomuntu. Usuku nosuku kukhona ojabulayo, kukhona ohlekayo, kukhona osurprisekayo usuku nosuku. Njengoba mlaleli usakhala, njengoba sikhuluma, ngifuna ukukutshela ukuthi lo ohlekayo namhlanje kade khala na izolo. Ngeke uzokhale forever kodwa lukhona usuku ozojabula ngalo. Kunomlaleli njengamanje othi umprofeti ngidlelwe umuzi. Ngifuna ukusho mina mlaleli wami ukuthi lo muzi odlelwe wona uyakhala namhlanje kodwa kusasa uJehova uzokuhlekisa, ngoba uma kukhona okulahlekayo iqiniso lithi kusuke kukhona okulungiswayo. Kwesikhathi kuke kufa inkomo ekhaya akhale umnikazi wayo bese bethi abathile kusho ukuthi bekuphuma isifo, kukhona obekade ezohlatshwa ukugula phakathi kwaleli ekhaya. Kuyenzeka umuntu ashayise ngemoto bethi abantu abathile, sibonga umphefumulo, izokhandeka mtakama, izokhandeka mzala, izokhandeka baba imoto, kodwa umphefumulo ukube iwone siwuluzile ubungeke usabuya, ubungeke usahlehla ungayona inqama. Ngifuna ukuthini namhlanje? Ngifuna ukuthi uJehova uyalideka itafula ebusweni bakho nasebukhoneni bezitha zakho. Ngicela umnikeze uJehova ithuba alendlale leli tafula. Kwesikhathi ubona ngathi kuyadileya, ubona ngathi wena kuthatha kancane okwakho. Awalingani amatafula. Sike sayihamba imicimbi, kukhona imicimbi eyenziwa kwitende leli elifake ihlalo ezo 50 kuya kwezo 70. Lelo tafula lelo lincane kakhulu. Bese bakhona imicimbi eyenzelwa etendeni elifake ihlalo ezo 500. My babo lanyuka khe usanyuka usize wetafula. Bese siya kwimicimbi yo government itende leli elimabelebele elide elizingumanxa elimiswe ngamapholi ngapha nangapha lapho kufakwa itafula

ngale nedeko yakhona idinga insuku zibembili ngoba kusuke kuzodekwa itafula eli serious ngifuna ukuthi kungenzeka ubone ngathi uJehova umthandazo wakho akawuphenduli ngithi mina idekho ezofakwa kuleli tafula lakho idinga isnack nesikhathi idinga insuku ngifuna ukuthi kuwe umlaleli wami angazi uphoxwe yini angazi ushawe yini empilweni kodwa ngifuna ukuthi mina ungadinwa uze uflathele umuntu olungisa itafula lakho Jehova yalungisa itafula lakho ngiyazi ukuthi uyabalisa kodwa isimo sakho singcono kunayizolo khona okushintshile esimeni sakho uthi omunye umprofeti mina bekade singcono ke esami simo besingcono kodwa ubunabantu abawrong eduze kwakho angithi khona omunye oke athi bese sengihlale for 5 years for 10 years omunye athi for 18 years ngihlala nomuntu othile ebengithi usofa silahlane wami kanti umuntu ungiplanela amanqina enyathi sahlukana ngalahlekelwa yikho konke sengiqala phansi kusho ukuthini ke kusho ukuthi bekungcono empilweni yakho kodwa inkinga ubuhleli nomuntu owrong umuntu owrong uyazenza izinto zakho oyibona ngathi zingcono namhlanje ngo one day uyiluze zonke kuyenzeka kube isikhathi esiwrong wena ube nabantu abaright ayimlalela nganomunye uyangizwa yini kiyenzeka wena ube right nabantu abaseduze kwakho babe right kube isikhathi esiba wrong ngama magama ngizama ukuthini kwena ngizama ukuthi wena olokhu balisa uthi lokungazalwa ngiyahlupheka angaze ngijabule ngizothi mina kuwe isikhathi esi wrong wena right ngama magama mangikhuluma ngesikhathi ngifuna ukukhuluma ngalento ke engifuna ukuyilungisa ke empilweni yakho ngomgqibelo nangesonto leli lakusasa uJehova ukhulumile kimina ukuthi angenzela abantu ibhavu lokususa amathunzi kunethunzi lasekhaya kobaba kunethunzi lasekhaya komama mangikhuluma ngalezi yibongo mangikhuluma ngalezi indawo ekhaya kini ekhaya komama ikhuluma ngezingama yamagama ngikhuluma ngeindawo determine impumelelo yomuntu nomuntu imuntu impumelelo yomuntu nomuntu ayidetermine isikole nevarsity afunde kuyona impumelelo yomuntu ayidetermine unkosikazi noma intombi noma umiyeni noma isoka litholile impumelelo yomuntu ayidetermine umsebenzi awusebenzayo impumelelo yomuntu idetermine isibongo sala azalwa khona nesibongo sasekhaya konina lezi ndawo zoyithu ungayideleli ungayithathi kancane ziyayenza impilo yomuntu igijime kakhulu futhi ziyayenza impilo yomuntu ihambe kancane ake siyilungiseke namhlanje uma uJesu ezalwa uzalwa intombi uMaria ingelosi ikhipha umyalelo ithi weMaria wena uzokhulelwa kuzale umntwana lo mntwana uzoqanjwa igama kuzothiwa uJesu usethi kuMaria kuzokwenzeka kanjani lokho ngingayazi indoda ngama magama uthi izokwenzeka kanjani lento singekho isibongo esizongikhulelisa ngama magama njengamanje uMaria wenzani uzama ukuchecka ukuthi ukuze ngimcheke lo mntwana ibanga azolihamba lempilo fanele ngibone isibongo esizongikhulelisa ukuthi sisibongo

0: ukhulula nkosi ngegama namandla ngegama lika Jesu mlaleli wami Jehova makakubusise uJehova akwenzele okuhle umthandazi ngekuona ukuthi ngomgqibelo soza kimi ngisuse lento evala into zakho ivalwe into zakho zivalwe into encane ukuthi ungakaze ufike kulomkhosi kodwa ngoba uzofika kuzoba kuhle kakhulu amen
1: ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa sikhona engizoyilahla ngizoshiya nje etheksini bengiyiqoqile ngayibeka la okuningi nje kufuna ingane sami sibe khona singilekelele okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni mangithi sesinyeni bengathi la entsweni ubaba ungikhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphumelo dliso okwesibili endlini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhubuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini ngisebenzela iy'nsebenzelo zala ekhaya-ke bazalwana nginenozimanga nginomashanyela zakubiza ingane intuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya zavuka emini zafika emini ingane ziyakubiza ukuthi ma uzobona nazi le intuthwane intuthwane kwangathi kade zikhona la zinamaqanda ma sengifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la ma ngifika ngeza nomashanyela afika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe mayihambe mayihambe sanyamalala semthani ngathi akaze sibe khona sijwayele ukufika ebusuku sibesivusa ingane ebusuku zintshene zithi mama silalanga zintuthwane intombazane yamenye engihamba nayo la ekhaya ubaba uyikhulekele ngezwa ma sebengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu sihamba nayo la ekhaya izanga namhlanje wathi ubaba le ngane le nyoka uma iphuma le ngane izokhonkotha ungathi inja kwenzeke njalo ngempela umama ade bangixoxela mina uthi umama ade benawo phela awuzwanga ma mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhonkothile ngempela ngizwile sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yavele yophuka nje egcekeni uphethe amathansela usenensuku bekade off kwathi ngelilanga fana ngabe uzovuka mphathe amathansela wathi nama ngiphethwe likhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma akhulume ngathi-ke mina kangikufaka amafutha kamavula kuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana uzongifaka usisi wami lesihamba naye le ekhaya uzongifaka ma sengilala wamfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi zibokuthengi kodwa ngingamfaki ngingamkhamisisi ngimfake la mafutha lathi uze hhayi la mafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuke ekuseni ngabofo ngayombheka ngathi khamisi amfaka amafutha ngathi ngizodlule ekhemesti ngithenge okunye kwamathansela kwangavumi noba ithini ngani ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambiye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngani ma sengibuya ngibuya nalo muthi engiwuthengile cabanga nginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngiyibonile ingane yafa ma ngibuya ngifuke umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile ngithi kwenzakaleni uthi mama kunento nje fele yayibiseduze kathi ma ngithi kwavele kwathi khaxa udothi onegasi untombazane alona engihamba naye la ekhaya kule night prayer edlule nothi lo besingayo manje leya edlule baba futhi uphinde wamkhulekela wabona idliso nakuyena uthe yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento eyilangisaba ukudla mina ngathi ungadli uzofika uphalaza ekhaya ma sesifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithini ayizngathi phuza amanzi yikiyiki le nto eyiyelwe engingayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi ngamavula kubalwe kathe baba ngilifuna leli thuba ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
2: ngiyanibingelela bazame egameni enkosi yami ujesu kristu ngiyalibonga leli thuba ongilitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi lokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi benginenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga bengishawa kakhulu ngesichitho bengivale kamehlo ngakwazi ukubona ngalalela ubaba eredweni angizwanga ngumuntu ngamuzwa eredweni nje kule ndokuzana ayikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi was a

0: ukuthi ubaba ucela ukuthi abantu omntone inkinga akabambe la esukeza kubhlungu khona benginenkinga nase sibelethweni sami ekukhona into ehambayo eyinyoka ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni ey ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubhlungu khona akabambe la kubhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngiwabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'nyembezi emehlweni amehlo angathi ayaboshwa ma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hayi ngathi sengiyingcono kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi kusahorozela hhayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga unozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi ma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngagquma ngonomazimanga kwangathi kuyehla-ke lento yade ingihluphe emzimbeni ngathatha umashanela ngazama ukuchela mnake ngibengivele ngikorobhe ngawo ngiqale ngikorobhe ngawo-ke kwindlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle loku kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nalento kade ingibiza ebusuku ayisenzeki kwathi ma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba beze le nkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho ngithe ma ngabe ngifika ubaba engidlela esho ngayo kuthi asifike sisebenze ngayo ngenze ngayo kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohleza awasha iy'mpahla ey'clean kodwa nganganaka ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona kuthengo lesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili ngizoqala nje la eDurban North Red Hill ngithole umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane ngithe ma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisumo singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe ma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavula avaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe istroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo ma ngithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambise ayo abhukhele engwelezane kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa leli tshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithombeni siyaphindela ekhaya kasaye engwelezane ngibonga kakhulu engilozini lamavula avaliwe ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila
1: amen mcela ukubengelela umayilazi ngokhethekele ngibengelela ubaba wethu nomama wethu mayilazi mina ngiza nofakazi bokuthi ngesikhathi ngilalela ubaba yashumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu osekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola insebenzo la ekhaya kangena ngeza nami ngazithathola ngenzenasithola ngazisebenzisa ngalesi khathi mina ngumuntu osuke seyihlalele ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo kodwa enkampanini besebenza abantu mina ukuthi hayi ngizofonelwa ngibona ukuthi kuphela inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya kodwa ngathi kuleya sebenza nganisele kuyona awulo nyaka nje eqale ngalo nyaka akaze ngibe nalo usuku engasebenzi ngayo mhlobo loko kuyoba umgqibelo msomsebenzini ngesonto lengibuye la ekhaya ngibonga ngensebenzo ezala ekhaya nendlela esezingishintshwe ngayo nasemsebenzini yakho mnandi besekucabanga nokushini kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeze emsebenzini kule nkonzo lisonto elidlule ebengikuyona ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphe kutsho oxoshiwe neemoto zakhe ngoba bengafuni lezi thina esebenza ngazo yabonga amandla nogcore abakumumla ukubaleni
2: amen maheleni kuthi ngamahle ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu

0: ngizocela ukubonga njengangilapha nje ngizobonga amandla omprofesi enkonzo ekade sinawe la ekhaya kodwa kakhulu sicela ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulalela eredweni ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigola kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo wabesethi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona ngase ngiyabamba zombili-ke lezi ndawo ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqeda khona ethi amen ngezwa nje umkhuhlane lowo ngiphethe sowuphele nya lapho lalibuhlungu ngangikhala ngakathi kwangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphele ngomkhuhlane emandlebeni usathi khona iyihlonono nje onokuduma iyinsimbi manje ngiyazibheka nje ayibo nasedolweni kwavele kwaphela nya lobo ubuhlungu obusedolweni ongathi mhlawumbe ingathi idole seligudlukile endaweni yalo ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba amavula avaliwe amen. Ngibonga ngibingelela ihlale sikababa wethu enkosini kuyinomama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngugogo Sufi wakaZulu eChesterfield. Kakhulukazi ngengabi nayo kahlehle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngiye ngibona uJehova engibusisa. Ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile ngamiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephabhaliyoni ema-ofisini angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakuthuli hhayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga sime la ngasendaweni yasekasason ngasephabhaliyoni hhayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke sibonane-ke naye ngimeke athi ngikuphathele oplastiki abawu-5 bey'ngubo abagcwele engizokunika bona phinde lo munye futhi athi khona ingubo engikubekele zona inqwaba mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyithola ey'nsebenzelweni ezenzwa wonke umuntu angiklamklami kakhulu kuleza y'nsebenzo ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo iy'nsebenzo kababa ziyasebenze kakhulu ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana basekhaya ngithi sukumani phansi izinto zenu solunga laphana ungena kwamina lana ngangisonta eqhibini for 4 years ngashiya ngathi hhayi nanguba bezongiphilisa manje engiyakuyena uyena ozokwenza izinto zami icace manje eqhibini qha hhayi ngangikhona kodwa ungathi ngisidumbu nje ngayazi sengenzayo ukuhlala kwami la ekhaya unkulunkulu uyangibusisa ubaba uyasenzela izinto wena uzosuka uba yivila longazenzi ngicela unkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo nami ngicela ukuhlala kule ndawo ekuthi senzonke
1: amen bazalwane igama lami ngintokozo ngacele ngicela ukuqala ngibonge njengokubonga umkhulu benomama ngongiphi umsebenzi mangiphi umsebenzi la ekhaya ngase ngi-aplaye for 3 years ngingawutholi umsebenzi ngafike ngakutholi umsebenzi la ekhaya ngithembe ngithole umsebenzi la ekhaya ngisasebenza inyanga yodwa ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda infomu la engangi-aplaye khona kwathiwa ngifike ngizolanda infomu ngizoqala ukusebenza kokulwesithathu ngahamba ngawulanda infomu sengiyaqala ngiyasebenza khona ngibonga kakhulu ukubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya
2: mana mntanaa uthi wawusuna 3 years u-aplaya
1: yebo ngangiwu-aplayele 3 years
2: kodwa ungawutholi
1: yebo
2: ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya
1: yebo
2: wase ngena icall
1: yebo
2: yokuthi umsebenzi ka-3 years ubuwu-aplayele usuwutholile
1: yebo
2: shani zami
3: sanibonani ninjani ngisacela ukubonga kutata la ekhaya nomama la ekhaya angisizulu kungahamba la ekhaya into sami siraiti kampela siraiti even nasemsebenzini lama ngisebenza khona ngisebenza kahle kampela kwenzeke kuthikise la enkonzweni yempuku lama ngisebenza khona ngisebenza ngodaka siyaplastela sibanenze kwenzakala ukuthi mina kuthi hhayi kufuneka abantu baya

0: ke esayiti basebenza khona kwasho ukuthi mina ingcwadi sami siphelele yabo amajiti engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuphi bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi yami bawathathile njalo ekuseni uma ngifika esitobhini lokuthi babuza bafethu ummese wami angisakwazi ukusebenza ngala ummese wokho bathi hayi ummese asiwuthathanga singawuyisaphi ummese wakho sinayo immese yethu awukho ummese wakho kwenzakala kisenkonzweni yempophula yathi ngale mini mengibuya Monday kuya emsebenzini khona umunye angeke ngimbize ngegama naye sisebenza naye ngeplaster ekuseni ngingakakhulumi nje wangibona laphana wathi hey madala kunjani ngithi akurati athi ngiyawubona ubuya enkonzweni wathi uyazini lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngale ngubonile izolo uyazi ngiyabonga ngathi enhlisweni yami ngathi ya eyi ubacabangani ngithi okay hayi kade ngiphele bengiyazi ukuthi niwuthathile ummeso wami ungapho ngoba kade kuwubheka lana awukho kade kuwubheka awukho kathi awukhona ngizobuya nawo kusasa ngiwulethe lona kathi awulungile ke madala ubuye nawo ngisobonga kuloku tata ukuthi asiyasebenza enye into ngazala enkonzweni yasebusuku nini le sibusiso sokuthi kuzoqhumisa imali ebusuku la ngibingise enkomponi yaka 255 ngasuka lana enkonzweni ngomgqibelo ngahamba ngayekhaya kangayo emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka kuya emsebenzini nakhona sajika endleleni yathi ekuseni ngayisebenzisi imisebenzo athi uma ngiqeda ukuphuma endlini ngihamba emgwaqweni ngacosha ngefoni manje inkinga yami kumanje ifoni angiyiphathanga ngishiye ngacosha ngefoni bathi bani igama langiyawakhohlwa la magama lawa manje afikayo isasentsha mgwaqweni ngacosha ifoni i-right ngahamba naye isendlini kumanje khona ngiyayisebenzisa ngisobonga la ekhaya ngiyacela la ekhaya kutata hayi yazi kunenkinga ekhaya ikathi ngingatholi imali nje ngiyaphatanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna owakhumula
1: ngiyabingelela abazalwane ngibingelele ubaba wami ngibingelele noma wami engekho esihlalweni sakhe eyi bazalwane eyi ngizobonga amandla ogcobo heyi mina angazi heyi angazi ukuthi kumele ngiqale ngaphi kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina njengoba nimbona la labo mazokushintsha izinto empilweni yami uyafika kuqala kumina iphupheni mangibele uyena ofikayo kuqala bese leyonto le besiyaqhubeka ngoba ngikhumbula ukuthi ngingaphelelwa umsebenzi esikhathini esihambile ngangayisho futhi leyo nto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela hhayi ngaqhubeka ngathenga insebenzo layikha ngathenga umashanela ngathenga into ozimanga ngathenga amachiwi nje ngahlanganisa hhayi kuthenge lo engikhuleka njalo uma ngilala u-12 o'clock nje ngangikhuleka njalo ngiyakhuleka ngiyacela hhayi lo msebenzi engizokuthola ngabe ngaphupha ubaba wavela wafika nje kumina kwangathi ubaba uyangilwela khona abantu ababeza kumina angazi ukuthi bazongibamba something like wave wafika ubaba wangilwela waze wabatshela ukuthi
2: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 80.4 FM umesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akukapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 80.4 FM
3: Hey, go, Nugget.

0: Ena, ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela okubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV, nomdlavuza wesilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Mtubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye nasethekwini. Futhi siyakuphumelela uma ukude ngemininingwane ngashoke izinombolo 0761 813 0796551.
1: Ehe,
2: iyangisiza ey'ntweni ey'ningi ngoba bengikhathala noma ngenza ini ngikhathala, ngihlale phasi noma ngihamba ngihefuzeke ngingakwazi ukuhamba. Nanempilo yami nje ibihlala idondobele, kodwa nela ngayisebenzisa ijuice igavi lasukuma. Ngakwazi nokwenza yonke into, ngangakwazi nokusukuma, ngihlale phansi ngidondobale ngivilaphi. Bengikhuthala nje nokuhefuzela, ngingasahefuzeli uma ngikhuphuka entabeni, nokuhamba nje ngibe happy.

Ngishiselwa ngigula ngaphuza le juice kuyimanje nje ngiyaphila ngiyaphila bengithema ngotheka nje namasosha omzimba alright ne-HIV ayisebe ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza iyasebenza abaningi sebesizakeni ntwa nami nje ingisizile ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga ngiyabonga

0: the Prophet DK Smia, Isashuna Bisi, Gaja Ngadla, Matauzen, Inetulela, Itus Enamanda, Elapa Easy Voice League, Ezimbelesela, Ugbana Wuyo, Ushugela, Isibindi, Izinto, IPP, HIV, Genolda Vuzo Veslisa, Nosfazane, Iagoma, Oangeno Easy Voice, Mkushane, Inkulu Lento, Tata Eyako, Ainamgozi, Ganduka Pilega, Siatulela Wuyo, Wonke Ama Office Kam Prophet, Nongoma, Ntuba Tuba, Mpangeni, Ulundi, Gangele Setewini, futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayi izinombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa.
1: Siyabingelela kubo bonke abantu Meta Prophet DK Smia Isahlula Bisi ngakakati Matauzen isihlwane samanje siyawufela emandleni. Ngiphethe nje umyalezo othi izinto ziyalungiswa aziyilungeni, ayikho into elunga ingalungiswanga. UNkulunkulu usigcobile, ake ngikhulume ngami, ungigcobile, ungigcobele wena, ungigcobele isimo sakho, wozihlale nami phansi. Nginey'nsebenzi ezintshasha, ngikhuluma la ngey'nsebenzi ey'namandla, ngikhuluma ngendlabaloyi ngampela uma kuthiwa usuhlushwe ngabathakathi ikhaya lakho ngampela seligcilezekile. Ngikhuluma ngesehlula amanye amadoda. Uyabona-ke le insebenzo futhi enye ekhona ukuthi uma ufika la e-ofisini kufika uyifune ndisehlula amanye amadoda. Ungasikhuluma ngesehlula amanye amadoda la sithi noma kuthiwa kuney'nkunzi mpela zikumele kabi uma ukwenza izinto zikumele kabi, zikumele kabi kuyo yonke, zime nje endleleni yakho kuyo yonke into oyenzayo, ikhona isehlula amanye amadoda, wenza izinto zenzeke. Ngikhuluma ngodlula bebhejile, ikhona futhi insebenzo kuthiwa udlula bebhejile. Le insebenzo ngampela ukuthi noma kuthiwa bengafunga ngisho kuthiwa benze njani, udlula bebhejile ngampela, bethi ngeke wakhe umuzi, bethi ngeke ugane, bethi ngeke ube lutho, bethi ngeke ufuye, bethi ngeke uphumelele. Kodwa uma uphethe lezi insebenzo lezi zinamandla ngendlela emangalisayo. Lalela, ngiphethe uJuice mina, uJuice onamandla ngendlela emangalisayo, usosiza iy'nkulungwane zabantu, iy'nkumbi zabantu seyiphilile. Ngilapha ingculazi, ngilapha i-HIV, ngilapha zonke izifo ongayicabanga, i-cancer yabesilisa yabesifazane, ilapha i-stroke, ilapha imbulelwa yini, amandla nje maningi, i-BP, ungabala ngazi ukuthi uthini, ungabala uzigcine ushukela, ubale zonke izifo lezi okuthiwa ngampela ziyimbelesela. Le juice namandla ngendlela emangalisayo, iy'nkumbi zabantu ziyafakaza, ziyakufakazela lokho engikushoyo. Alright, uphinde futhi ke uhlale nami phansi, ngikuhlolele, ngikutshele ukuthi isimo sakho yindaba ngempela, wena kube nje kuwe, kwabanye kulunga yini, kungalunguwe, ke sikuhlole lokho, ke sibuke, ke sibukisise into yakho izawulunga. Isikhathi sakho yiso lesi sesifikile, ma usaphila uzophumelela, ungaphatheki kabi, ungakhali kuphela. Wena sukuma, impilo iyasunyelwa, ulungise izinto, izinto azizilungeli, ziyalungiswa. Right ke ngempela, ngiphethe ke iy'nsebenzi eziningi, kanti ngiyahlola futhi ngenzela ukuthiwa i-spiritual check up, ngihlale phansi nomuntu ngimbukele izinto zakhe ngampela ukuthi yini wena ngampela uhleshele emuva abanye abantu beya phambili. Injani indaba ayidingoni, wayidinga ufawunyala imbadado lubo lungcolile nomkekho lungagezwanga. Ya la ngampela ke uNkulunkulu wenze isiqiniseko sokuthi akekho umuntu oyokhala othi siyawuwelelwa ubani, siyawusizakala kanjani, siyawufikela ubani ezulwini, siyawufikela ubani ngisho phesheya kwey'lwandle.

0: basithole lento enamandla lento esizayo ikhona ila kimi uNkulunkulu ungibekile mina wayibeka lento kimi ukuthi ngusize yabona angikhathali ukuthi usiwahamba wafikaphi usiwahamba abantu abangaki sekwa angikhathala nginandaba ngithi mina wozala ngikhombisa ikheli ukuthi libhalwa kanjani ngikhombisa abathakathi ikheli ukuthi libhalwa kanjani ngikhombisa izitha zakho ukuthi ikheli libhalwa kanjani lalela lento oyithola uzoyithola lento oyifunayo uzayithola lalela lento ekuhluphayo ngizayihlupha mina izawuphuma ngizayikhipha mntanami izawuphuma lento wena uzoba yilento ofuna ukuba yiyo nalento oyitshela ukuthi uyiyo yangezi ukuthi ngithini ya injani indaba ayidingoni wedinga ufawunyalo lembadado lubo ngcolweni nemkeko lungagezam siyabonga-ke kubo bonke abantu sikhuluma-ke ngampela ama-date akhona olundi ama-date akhona kwalongoma ama-date akhona ophongolo ama-date akhona khona ngisho i-date efrihead ama-date akhona bakithi show ama-date akhona ethekwini akhona ama-date kuzo zonke iy'ndawo hlala-ke uvide ngiyezenkantolo yangakini ngilungisele nje abantu abathathu abagulayo kuleyo nkantolo ngizikhuluma nenduna ngifuna nje abantu bey'nduna ey'ntathu ngizinkantolo yesizwe ngifuna ubantu abathathu abagulayo ngizobe lapha mahhala ngoba phela le juice ngezimanga le juice ngezimangaliso umsamo kubantu ulungiso bake siyawulungisa umsamo lekhaya siyayikhiphilwa lalela bokuthi ma ufike e-ofisi ufike uthile ukuthi abakunikeze ikhombo ka-1500 eqondene nekhaya eqondene nawe nekhaya labona kule khombo ka-1500 kuleyo khombo lapho kukhona khona isikhokwane sasekhaya kukhona khona into susa mathunzi kukhona khona into yokuqinisa ikhaya yangizwa ukuthi ngithini kukhona neyoqinisa wena imbali ukuthi ungathakatheki hayi ube lula nje uyabona udlala abanye abafana mani uyangizwa ukuthi ngithini ya ungabi lula nje ungabi lula nje ungenwe izinto nje kalula uyangithola mos uNkulunkulu-ke ukwenze kwaphelela sesingakhala nje sisole nalapho esisola khona ngithi mina uma umthakathi ekwazi ukubulala umuntu uNkulunkulu kaze kakhulu kangakanani uNkulunkulu angahlulwa yini ukuphilisa ngoba phela thina sizohlupha laba abakuhluphayo sizohlupha lokho okuhluphayo somelene nalokho okumelene nawe wena uphile wena uphumelele into zakho izolunga ungagive up ungakhathali ungaphelelwa ngamandla ngikhona uNkulunkulu ungigcobele wena ungigcobele isimo sakho kuyawukhanya kube kuhle lalela bamba inhlelo ubufakazi babantu abasizakele ngehlobonhlobo zonke uzozwa nawe nesakho isimo singalunga nawe futhi ungasizakala nabo babefika bekhathele njengawe sebedidekile sebekhambe bakhathala kodwa bathe ma befika la kuma-1000 ingadlangadla isitwane samandla siyawufela emandleni urhulunga ubukani ngoba ngidli mina okwakho ngidlo kwami ngampela bafika emphelandaba bafika la ngampela kwazinto ziyenzeka ya uNkulunkulu makabusiseke na useza kube umbuso muso wodwa
1: bakhuluma amini babasibika ukhuluma nengane yakho la yasembusweni uzamazungu ngihlala enanda eyi baba ngithi nje ngivelise amandla okubonga la ngifike la kugobi kurobi ngizolentoza ngizofuna usawuting ma wami ngezesawuti omhlophe ngawuthenga so endlini bengabona bekugcwele qale ngagcwalelwa amagundwane agijima nje endlini agijima agijima agijima hhayi aphela ngingalezi la hhayi ngithi ngisuka lapho ngabe ngisathi ngideke wona ukuthi asephelile kwavele kwafika amakokorosha agcwale endlini kodwa emini ngebeuziwabona agcwale ebusuku nje agijima achacha zenze yonke into hhayi ngithi ngisamangazo yilowo makokoroshe lawo hhayi ngathi ngothi ngakhumbula ukuthi ngothi-ke ngize la ubaba usuke ngeza la ekhaya uma ngifika wafika kwakukhona usawuti lobo mvi ngangiwufuna ngawuthola uma wasenginikeza lo mhlophe ngawuthatha kodwa yabo ngithi ngabe uzongisiza ini ngoba phela lo bekade ngizwa kakhulu ngafike ngawusebenzisa uma wangitshela ukuthi angifaka emawindini nasemakhoneni yonke indawo ngawufaka ngachela ngawo phezulu ngoba kade kunesikhobe besihlezi sigelekedele ebusuku ngabo-12 ngawufaka ngachela akuphelanga nje u-3 days wathi ngosuku lesithathu sizothi silele ney'ngane sezwa ngesikhoba sesigelekedele sesiwa samangala hhayi sabaleka isikhova kuthi kusuka endlini kwavele kwavumbuka elinye iphunga kwanuka baba kwanuka into engingayazi ukuthi kwenzakalani sathuka sonke kodwa le nto iziwa yithina thina esihlala laphana endlini yanuka into yanuka kwangathi njengento efile ayisesanake lokho yabe iphuma ngomnyango inuka emnyango samangazwe lokho okunuka kwasemnyango lokho awu ndababela kuphunga lelo lokho kunganelo phunga kwaba ingane yami ingane yami iyatohoza yavele nje iy'nyawo zale ntoza ngayimthoba ngangathi akageze kwagquma ngaleso swasho ngaloyo msebenzi wasawoto wavele iy'nyawo kwangathi nje ushili kade ngimtshela nje noma kwangathi ushili utheni nje ngisababazisa yilokhu wavumbuka nasemzileni emva kwalokho kwaphela sishawa umoya njengoba ngizile nje futhi ngizothengeza ezinye iy'nsebenzi ngobuyena bekade kuze kuthi ngike mahamba kubaba makubaba akusibiya ngeke nazi nakho ngathi izinto ziyasebenza njengoba sengibuyile baba ngizobonga ngizodlulisa nje amandla okubonga ukuthi nisebenze ngempela abantu kumele basebenzise lezi zinsebenzi ngoba ziyasebenza ngempela ziyasebenza kakhulu nje siyabonga baba ninoma ngathi nje ngaqhubeka njalo nesisi amen. Olisa wakwanyawuza ebhizana lo uthetha naye ndizophakamisa amandla eswasho esokuchela esisimnyama endasifika ndasithatha lapha office and crow house ndayochela ngasekhaya iintsuku ezu-3 ndichele ngaso sendihamba egcekeni ekhaya ndisavundula ndabona amaqhina iqhina leqhinwe ngoplastiki egcekeni uma ndibizwa anti selibhekele eli qhina awu isitaputapu semithi samakhubalwa aboshiweyo la sisaxa sisabheke lokho siyeva abantu ebahamba enhlakweni ngemva kwezindlu ekhaya siyabizwa ukuthi uma sizobheka futhi idosha lentsu kanye noplastiki okhanyayo laba baqhafazayo nje bavalwayo bacindezelwe kunamathambo masevuka phakathi lifula phakathi ngamathambo agutyiweyo ashisiweyo agutywa kuhlanganiswa nemithi esingayazi konke loko ndithi besikunamaselesele agcweleyo nje lapha ekhaya ephithana nje lapha egcikini ngokusebenzisa izwasho zakho baba ndifika ekhaya kupholile kupholile kanti ndaqala ngesi sibovu esiwasho ndachela ngaso ndicela

0: kakhulu ngebhodlela uthi kwenzeleni ijuice
1: usho le juice le juice phela ingenzela isimanga ngoba ngithe ngiqala ukuyiphuza ngingakaliqedi ngisho ibhodlela kodwa namhlanje sengiyakudla ukudla okuningi bekuthiwa ngingasaludla ngisho ukuthi ungabe ngisayidla ngisho irayisi ngabe ngisayudla ngabe ngisaphuza ngisho itiye kodwa ngiyayiphuza itiye namhlanje ngiyadla ngisho sekushaya u-ethi ngiyadla akusekho nje into ey'nkinga manje nasengiyarecover futhi ngisho emzimbeni
0: awu siyabonga ujusamfofeni
1: wasembusweni wamajola
0: miswamajola
1: ngendawo e-Transcorp MPs
0: asizwe ngejuice
2: kubayisambam
0: asitshele ngejuice kwenzeleni ijuice asembusweni
3: hawu ijuice ingisize kakhulu benginokukhathala nje sicobecobe ngisezengikhathele ngalete ngaphuza le juice hawu avela ngayisikhwishi ikhwishi nasebenza kwasebenzeka ngenzeka into ngakhuthala
0: aw siyabonga wena mama usuke wayithola ijuice asembusweni
4: ngafela ngizothenga ijuice ngayithenga ijuice ngafika endlini ngafuke ngabilisa amanzi ngayifaka enkomishini ngathatha izivalo zejuice ngafaka phakathi kula manzi ngathatha ispade ngachatha kunento ibila esincane ibiloko engathi u-ice iqaqambe yehle la esincane lokho ngachatha ngejuice anginalutho anginamathambo ngiyazisebenzela nje kahle anginankinga
0: aw siyabonga siyabonga-ke ngimphumule ijuice esembusweni nanababa ukwenzeleni ijuice
5: oh ngayithenga ijuice ngihlushwa isipho somhluma isesineminyaka mhlawumbe engaphezulu kweshumi ngathuza yase ngikhiphisa ngesisu eyokuqala ngathenga esibili naye futhi angikhiphisa ngesisu ngithe ngibona insuku kwambi yomhluma elangemuva

0: ekhaya ayafika ngisiza ngoba manje ngangini amahlaba engawazi ukuthi akhamukapha emzimbeni ngize ngijethe mhlambi ibhobo ayi kodwa ngokuphuza kwami lejuice ngithi impela ngangithenge futhi lenkulu ayi ngayiphuza impela ngithi akuphila ngisho izinsuku zibentathu ngezonke amahlaba esephelile emzimbeni hayi ngabona ukuthi ayicala ijuice yala ekhaya inomehluko yingakho nami nanamhlanje ngithe angiphinde ngisondele ngizoyithenga enye
1: asikusho
2: in record ijuice yala ekhaya yasemthweni ngamprofet uSibiya hayi yes ukuthi kodwa lokhu sikuze ngakho lunje ukuthi kukhona sebeke bafaka imali bathenga ijuice embalo kwabasani bami ukuthi noma sekumele badelive ijuice ningayithe my inasho nje ukuthi embusweni
1: ningayithengi
2: ingenayo lentshebe niyibonayo akusiko
3: Kodwa ngisadeyo engisakuphawule kuyona zonke lezi ndawo ebeseyicashile engingasaziyo ngiyaziyo futhi ke ngeke ngibike yona yodwa leduze kumprofethi hayi khona esekungenzela inqaba ngiyabona lesasiwasho lesatho kuqhela esibomvu hayi Shagwane.
1: Yes, wafi wasela la.
3: Ay. Shagwane sa.
1: Sasa baba ufukulu.
3: Ay.
1: Hayibo.
3: Ngakhuluma na wangihlolela umprofeti wakhe wathi idalwa zamzame kishwa nesidaba sangaphandle kwase ke manje sesixovene. Ngafike ngachela, ngithema ngichela. Ngayizwa ingane ethi lapho bekulele khona ingane yayo iphuphe sekuwunodolo selele ingasabonakali uthiphi
1: hawu
3: yathi ithe mayiphuma nonina bayambecinga lengane kwakhona ingane elandelayo ehamba ithi nithi asihlaleni njengoba nisixosha
1: hawu kahleni bo
3: hawu ke usuka lapho kwase kuthi ke ngiyake sewile ndodo ukuthi phela ngumuntu kodwa umuzibuza upheli
1: awu fana ukuthola mkhulu ufuna ukuthola uqhubeka
3: kabi
1: yebo mkhulu hayi
3: unakuse lokho
1: hayi ukuracha lokho asiya
4: Major Prophet DK Smia isahlulo mbisi gadlangadla matawuzeni inithulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV nomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma Ntubatuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude. Ngemininingwane ungashaya lezi nombolo 079-6551-813, 079-6551-813, okanye 082-0981-282, 082-0981-282, 082-0981-282. Kube umbuso wodwa.

yazi bafowethu. Ngithule ngiyacabanga. Ngiyabonga. Okay. Asikho sifo esingalapheki. Njenga angizotshela abantu lokho ukuthi asikho isifo esingalapheki. Inkinga esinayo sithembele kubantu abayizitha zethu ukuthi baselaphe. Abangasibuki njengabantu ababuka ibusiness, basibuka njengebusiness labo. Uthi ekwelapha akunikeze imedication ezokhanda isifo ngesikhathi kungathi ilapha lesi siphetheyo ngaleso sikhathi. Uqhubeka isikhathi ufune izifo ezinye okade ungenazo before uqale kwelashwa.

ilo dokotela wasentshonalanga. Nathi ubuthatha bethu usibekela sesazi nje ukuthi kunezifo nje singalapheki. Angeke siphike ukuthi zikhona izinto zokwelapha nezizinsiza eziphucuzekile zasentshonalanga ezikwazi ukukhombisa mhlawumpe ngandlela athize ukwedlula thina indlela esihlonza ngayo uma sibuka izifo emzimbeni womuntu. Mhlawumpe lokho ke ngoba ulwazi luyakhuliswa njalo njalo, kodwa awulahli ulwazi onalo ngesikhathi ukhulisa ulwazi. Into eyenzekile kithi ngesikhathi sizama ukukhulisa, ngesikhathi sithola ulwazi, sivele safuna ukubhidliza lonke ulwazi esinalo ebesiphila ngalo sonke lesikhathi bengakafika abamhlophe nolwazi lwabo lozokwelapha kuyo yonke imikhakha yokuphila. So kwase kuba ngathi ke sesihlehlele emuva, siphindele emuva. Ngaleso sikhathi bona bafundela ukukhulu kithi, abangalahli ulwazi abanalo, kwakuningi abakuqoqayo kithi thine sikulahlile. Namhlanje kunezifo abaselapha ngazo, kunezinto abaselapha ngazo, kunezifo abazelaphayo befunde kithi, bethi eyethu indlela ayiphucuzekile. Ngiyavuma ke kungenzeka kube khona ukungaphucuzeki ngandlela athize mhlawumpe endleleni eselapha ngayo, kodwa kusho ukuthi lokho ayelaphi, idinga nje ukuphuculwa mhlawumpe ukuthuthukiswa kanjalo. Ngiyabona. So ake ngikhulume nje uyazi ukuthi siyabasiza abantu. Mina baningi abantu esengibasizile, iy'nkulungwane ngey'nkulungwane zabantu abangaziyo bayazi, bazongifakazela khona la ukuthi angisini umuntu othanda ukuthi anginazi ukuthi umuntu uxakeke kakhulu manje njengoba nibona umuntu abuyanqamukela ku-social media isikhathi asikho. So umuntu ubhizi ngale ndlela yokuthi ugcina ngabi naso isikhathi sokushera mhlawumpe izinto la ku-social media. Kodwa mina into engizokutshela yona, impilo iyasukunyelwa. Impilo akuyona lento oyibonayo, impilo ilokho okwenzakalayo. Ukuthi wena uyagula iyona impilo obhekene nayo ngaleso sikhathi. Ukuthi awunamali into zakho ayilungile iyona impilo obhekene nayo ngaleso sikhathi. Akusikho nalokho abakusho ngakho, kungaba ngakumotivator bakutshela izinto, kodwa life is what is happening, life is not what you see, life is what is happening. Mhlawumbe siyatholana, akusikho lokho okubonayo impilo, impilo yilokho okwenzakalayo. Yazi ukuthi mhlawumbe sesaduka kakhulu, sadukisana, saluthana, sakhohlisana, saze sagcina singazazi izinto esiyizo nezinto esizayo nesitenze ngasizo. Okay. Ake ngikwenzele nje into eyodwa kwesiningi engisiza ngazo. Ungangibuki njengenyanga, ungibuke nje njengomuntu osizayo, osizayo nje onesiphiwo sokusiza. Kukuweke ukuthi ufuna ukungibiza ngayo, ngoba mina ngazi ukuthi akusiyona i-uniform ukwelapha. Buya ngokuthi inkinga yomuntu ithini, idingani. Yayizwa leyo nto leyo. So awuyibuke kanje na, ngithi mina njengoba nasi ngihambela iy'ndawo zamakhosi, iy'nduna ney'nduna, ngifuna nje abantu abathathu, induna ngenduna inginike abantu abathathu abagulayo ngibelaphe, noma ngabe unasifo sini, laba abathathu ngibelapha mahhala. Uyangizithi ngiyazi ukuthi njengoba ngikhuluma kanje kukhona abanye abazongi-attacker noma abazokusebenzisa kabi lokhu ukuze bekwazi ukungi-attacker. Kodwa iqiniso engilithandayo, iminyaka manje umuntu esiza abantu

ngithi mina asiki sifo esingalapheki ungizwe kahle asiko isifo esingalapheki kungaba ukuthi isifo sesihambe ibanga elingakanani uqala ukumlapha umuntu noma ukumsiza umuntu okanye ukumlekelela umuntu sekuhambe ibanga elingakanani ukufa futhi kuba nasesibhedlele akuboboke abantu abasindayo abangena khona abanye bayasinda abanye abasindi ma uqala ukwelapha nje umuntu noma ngabe lapha ngamuphi uhlobo ngaluphi uhlobo shona langa yini isintu umthandazo yini aba angikholwa ukuthi angiyeke futhi aba angifuni ukuloku ngikhuluma ngezinto ngithi angikholwa ukuthi ini iyasebenza noma ayisebenzi ngithi mina kuya ngokuthi ukufa kusuke sekuhambe isikhathi esingakanani yenzeka nalapho sekuhambe ibanga elide ngamandla onikezwe wona uNkulunkulu ethanda nethongo umuntu uyaphila thongo lakho nethongo lakhe makukhona ukuvumelana uyaphila umuntu so asiyilungise le nto ake sizinike isikhathi siyeke ukugcogcoma kuba abantu bayagcogcoma abantu umuntu ogcogcomayo akasizakali kahle ngoba uthi usayibhizi naye akase uselapha uselapha nginejuice enginayo mina ngiyibiza ngejuice abanye bathi hawu usho kanjani sibike ukuthi ijuice le imbiza mina ngaze ngisho ukuthi imbiza whether ungayibiza ngembiza kodwa mina ngithi ijuice ngoba indlela engiyikhanda ngayo ngiyikhanda ijuice okay akuyona-ke ijuice yokuqeda ukoma vele ayifani nejuice oyijwayele ngoba akuyona ijuice yokuqeda ukoma ijuice yokwelapha yabona so abantu abaningi basizakele ngibasizile manje futhi abantu abaningi baxosha ngisho ikhadi esizibo inohlelo engisebenza nalo ngalo kuningi engikwenzayo angifuni ukuhamba ngishaya isifuba mina ngoba awukho umshado oyibukayo kodwa uma wena unenkinga sishayele sikutshele ukuthi leyo nkinga siyayilungisa noma siyilungisa zikhona izinto engingayilungisi njengingakuchithela isikhathi engingazenzi nje angithwasisi ma ufuna ukuthwasa angizoni sangoma ma ufuna ukulungisa amagobongo wenza amagobongo angasilutho ngamagobongo yayizwa leyo nto le ungezi kim nje ngamagobongo ngaleso sithi esinjalo yayizwa okay ma ufuna ukulungisa imoya yayizwa leyo nto le ungezi kim angiyilungisa imoya kuningi-ke okunye-ke ngoba ngingakubalanga lokhu engingakubalanga njengoba ngibala lokhu ngithi angikwenzi mhlawumbe kukhona nokunye kodwa okuningi kwako siyakusiza kukho ma ufuna ukuthwala angithwalisi xole baningi abathwalisayo bayasho bathwalisi ma ufuna ukuthwala angithwalisi uyayizi ke ngisho bheka abantu abathwalisayo ungangihlanganisi okay ma ufuna wena ukusizwa ngey'nto zenhlanhla ngokugula ngokulungisela umsamo wakho ngokuhlambululwa kwezinto ngiyakusiza kuloko okay bese uthi wena uma uthi cha mina ngihlushwa isithwalo awuhlale phansi nami ngixoxe nawe ngizokutshela ukuthi lesi sithwalo ungakwazi ukusizakala lesi ngeke usizakala ikwenza umuntu ethi wenza yonke into iy'thwalo ayifani yayisi ifungo lesi esuke ithathwe lapha futhi kuya ngokuthi ufunge ngani uyayizwa leyo nto leyo ngakho-ke akukhona nje okuningi mhlawumpe umuntu angasibuza khona ngeke uze uphendule ngaphandle kokuthi uze kithi sihlale nawe phansi sitshele lalela inombolo yami unoba ngiqale ngenombolo yase-ofisini lami inombolo yase-ofisini lami u-079 65 1813 angiphinde 079 65 1813 bese ngunikeza inamba yami nakuba mina ngihlale ngibhizi kodwa ngiyatholakala 082